abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimirize byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe maali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ewa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Gwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Gwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Gwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Gw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Gw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Gw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Gw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo.

0: Kola jina kasara Kuono katusisa kuhigiriti Wabulo kumiuliti Mgare jitao ya kumiuta Ruachi kuru kumiuliti nyo Mgare jitao ya kumiuta
1: Muna ke sikala yonga tuyonja kanisa Echo kubiridi mtu wa kwaya Kale sikala yofengaba weleza Noku manye na kwezi nalikasika
0: Wabulo matiamu liwa nyikibu Zokusawa umwa kane kusetari Ne kumara konga sifu nye faida Ubera tusifu birisa Chokane jomusawa na muwa wachete Okuli zori ya saboru goye Kato mlala ya musawa kutia Mwana paki umunya mkwe Eyo siri eliande seji tufu chichino Mwana mwarondi tenyo bongo Otambu za sere buchu na fia wotio Zomundwe ya inamayo Ebirozo n'omutima gwange Loda wabitwala isuleyo Wambala manji kikyosa nkunadde Ninga lukonde wa sizoni Njagala nkwagala njagala etukola obufumbo Bajjajja we bali abayambi baffe Gwe singa okkiriza nkwanjuleyo mbakulu Ye jjajja Mukasa akulinamu essuubi Onoobaota ebyokwagala nga nze Mpaawo ndwadde ne tukumananga Ate ku bigambo bye tusukonole mwannyabo Engeri gy'obeera nyiiya ate okusina emikisa Nzira muloda kye nkugambye Mpeweera omutima muwala w'omudikoni Maamu ndi omwoyo nnyabo

0: Ebola nesiri pova kita womanya inorupe
1: yo
0: aja kola pula nesiri pova ndawe wasaze wanti nze wo ebya kitawo kunyika bigube moyo njagalo kolero mola la salama kitawa kige kunyere ya mabiga njagala tukanyo kende wange kitawo mulika mwese nga mulamba aja kupapa alo kuchira kere chiyoyo ewa nja jamali naba na mpondosa Nakuna kwa gotu ya kumwela ka Katumwe chone ila nitala tuwa soya
1: Sabo nga mkwa mwe
0: Kutani nenda gala Haba kambwe iba fula vijisa

Simati we wane wano tira bagamba wisao. Norwe chukukira ngamba nyati sente ne mwote wana bambu manyazina. Abagalo kusinga wabani kulirwenda bibiso vye nezi jamu kiusemu. Mtumira basima vye njimba na mwababitaka na mguli changa kusajima. Ogwale robwe kubatomu simokasi weka po ya imbieto vika vino mula.

okunyumira abaabukulagalo ze bagambira nti abakyala tuli munnyo gwa nsi twandibadde waffe obaana b'obuwala singa temwatuweerera nkubamu akafaananyi ne nga prime minister Nabbanja yandibadde wa singa teyasomako niŋŋamba omukyala Buzeki Iddi wa Kampala wa KCCA yandibadde wa singa tebaamuweererako nentunuya omukyala Jessica Alupo ne nga yandibadde wa singa teyasomako nentunuya maama Janet Kataha Museveni ne ŋŋamba singa tebaamuweerera yandibadde wa twagala okwebaza abantu ab'enjawulo abaalwana ennyo okulaba ng'omwana w'obuwala naye asoma bino bye batusibiranga emmanju omwana omuwala ogwe gwakufumbirwa bufumbirwa byaggwawo dda kati ssebo ensi tugitadde ku bunkenke essaawa eno bwe tuyita abanene nga bakyala netubaga musimbe layini ne tuleeta n'abanene nga basajja netuga musimbe layini babanga buno obululu bwa erosi bwe bwabadde so abaana b'obuwala mubongeremu amaanyi nga mubaweerera kuba kati baafuuse ba nsonga emirimu abaami gye baakolanga kati naffe tugikola bannange fedda ku rediyo wano okuwulira omukazi ku rediyo maama basajja nga beberiisa enku kati tuli wano tupiisana nabo ate tubatwalaganya tetutudde

0: wezi boba gambi kako na anyway nakuzina bali mukutusenda ngati twazimba balaba mbonne mama soga yo malema ne mama soga mwe malema rachi mulina tumalo kuzimane mutuyo kama tusenda na inga tubabuza ko kuchenda munyaka tonyezenya radio sapiens ya radio neyekelezia a program nchakula kama sanzembe roji kutusako tano paka musambu sawe soka zwa nyimba za masomo na tamu yoku bidi ni tubanga tuli kunsonga zaba yizi aha gundi daksi na mpereza kayimba ya yimbi ya kayimba Dax Cartel ngali ne Doni Chaga akayimba kano kako atakubya kusoma nti bw'osoma bulicho ya gala chona osobola okukifuna you can be a teacher when you education
1: griba

0: Kiki cha kusibia. Kiki cha kusibia.
1: Na ye nagena mkoti sina ya jakuni kukui milira aweze nangi. Tiampeko ujulisu. Na ye mla mzina salira guwako.
0: Gwari musango, oba walangi wabwe mage.
2: Omusime tama na juisi.
3: Omusime tama na juisi. Mubinga ni kumi teyantawa. Osange namba je walaba kukoti teyandi bagi.
0: Kiki cha kusibia. Eno ye program aichansibia nge kutusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda banonga bakola ku nsonga z'ebya amateeka basangibwa machimbi mabega wa koti ya maji ku Mire na Banja Road obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa we bali ku lulwo
4: kuchenda munya katonyeza nya fama radio sapiencia enkuluze ya magazi ensoyo muziki ne byemizanyo munama okota Alex Magala kubuza ko osibye otya Edachika, ziri kumina msambu ezi mazo kubanga ziri takusawo msambu ezi amelagiwe msana. Njagalo kutuwalo mkisaguno kubanga mbakulisayo mu programu nchakula ne kabasa atobo liyao. Tuingideo ne programu ya fechanspia. Mwetugendo kuba nga tuwe tegereza ensonga zaba na chibina cha National Unity Platform. Omwenda, abasobo do kuba nga batebwa sabichi ewede. Obo liyao, abasingo obunji mucha manja embozi ya sawa kunzuwe chibina cha National Unity Platform Abibu Wembo. Ero kusinzira kunteka teka, unako lwalero tubadde tugenda kuba nga tuli naye, naye oboli yao kusinzira kumirimu JHB na nejaba kama abe, ato oboli yao afunye muko okusomozebwa, naye mbaka kasanti sabiti eja tugenda kuba tuli naye, ayongero kuba nga tunyumize emboziye, kuba embasera bidde bulungi, twakoma nga tunyumiza nti yali amaze okuba nga kuba eyali speaker wa parliamenti eye 11 mu koti. Nga amugamba amliire sente ezali ziweza bilioni nambilira. Wetubanga twetegereza koko ebisobodde okubanga bitambula sabiti eno amukoti wabaddeyo ebintu ebyenjawulo atwalabye awo abantu babiri basobodde okubanga basindikibwa ku kalabba ku nsonga za mwana muwalo yasobola okubanga tibwa Susan Magara ate omusanvu babalala basobodde okubanga obooli awo bo basibiddwa maisa. Chokano onako olwalero ebukeredde amawulire era gabadde gazzeemu okubanga kasaasaana nti ate obooli awo bannakibiina kya People's Front for Freedom PFF babadde bazzeemu okubanga basattira nina ekibadde kibasattiza omuntu waabwe era omukulembeze waabwe Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe obooli awo yasobodde okubanga ate ajjibwa mu ddwaliro e Mulago kwaffe na fena tukimanyi nti ebbanga lino eno gy'abaddaali. Fena tujukira weyalabika ko maso go mlams Emmanuel Baguma mukoti enkulu Bes Jono wakati nga wakanya engeri omusango gwe je gwali gwezesebwamu yasobola okubobooli yao nga agwa ennume y'ekigo ekyamuleetera okubanga azirika kati okuva naawo Bes Jono basobola okubanga obooli yao bamutwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'era abadde akuumibwa mu kasenge akakubibwamu abayi kyokka amawulire agasaasaanidde eggwanga okusinziira ku bannakibiina tusobodde okubanga tufunako kone ku ddoboozi lya Dr. Lume Bayiga nga bagamba nti omuntu waabwe ate yajjiddwayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago nti ate yaddiziddwayo mu komera e Luzira kyokka bagamba nti omuntu waabwe abadde akyali mugonvu era okusinziira ne ku mukyala we obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa X ategeezezza nti onaku olweggulo yasobodde okubanga agenda kokko mu ddwaliro e Mulago n'akebera ku kabiite we chokate geza nti yabadita sura kubanga ayogera ngobo uliawa chali na mugomvu chokate la ne-

0: Mu bwabwe bwe babadde bayitamu nga bali mu kkomereeyo twalabyeko abamu olunaku lwe basobodde okuba nga bakomawaawo ku kitebe kyabwe, abamu basobodde n'okuba nga bakuba n'obuyimba. Ndowooza omuntu eyasinze okuba ng'akwata ennyo bannayuganda omubabiro ye Machete. Fenna tumanyiiko Machete yatuukako ko ng'ali eyo mu kkomera ne yeekalakaasa n'agamba tagenda kuddamu kuba ng'alya. Embeera ye n'etuukako kkaawo ng'ali mu mbeera mbi nnyo, twalabako ne maama waawo ng'ayoza ku munye olw'omutabani. Nyoba olyawo ebyo na byonna tugenda kuba twongera okuba nga tubimanya kansoke malo okujjawo obulango bwa bakama bange we tukomawo ate oba olyawo tutandikirawo.
1: Radio Sapiensi yayetegese empaka zakakensa ebyemizannyo.
2: Ennyabo we wano tukwaniriza.
1: Eri gati gy'empisaamu yammwe.
2: Eyo yaffe ennyabo.
1: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
1: Nakulabye ng'oluzungu lujja kusumbuwa. Nekyembuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
1: Mpozi kwa sente mmeka?
2: Giri emitwalo ebiri gyokka.
1: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
2: Mama, emitwalo ebiri egye Uganda.
1: That's right. Sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne bwe mba n'ekikalu nkibawa?
2: Nyabo, sente tuzaagala mu kaashi.
1: Mwina akaunti?
2: Akaunti tugiyina maama.
1: Kinkoze bubi, ziri ku mobile money.
2: Tusobola okuwa wane namba n'ozitusindikira.
1: Nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe.
2: Naye maama, ekituufu wano nyeki?
1: Ekituufu sente ezo gw'ozikwata oba waliwo omulala? Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
3: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandisa dda 2020 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okuliraana n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensi ya Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady.

0: na machines ezikola kuli mukolo wonna mbaga kubatiza crusade campaign graduation nebyala okukusobu tebe ne tents
1: tukubire ku note 758 note yemu 714
2: Centenary Bank etegeza ba customer bayo kwewala obufere okubirizibwa obutagabo ebyo ebikwata ku bank account yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ngoyita ku email ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna nga akusabye ebikwata ku account yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ngokuba ku simu esobwerere note 8 note bibiri bitana atano mutano oba ku note 8 note bisatu asatu mutano bisatu ana munya webalo okutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Centre Group. Centenary Bank erunga misiba bank enkuru ya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola nobukwa kulizo bigobererwa. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobayiro koleesa MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Ojawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo
3: omulungi akyekumidde ku 9 katonyeza ennya famma Radio Sapiensia munnamawokota Alex Magala wendi okubanga ntambula nammwe mu programu ekyansibya we tugendedde mu bulango mbategeeza nti olunaku olwaleero tugenda kuba twetegereza ensonga z'abannakibiina kya National Unity Platform abaweera ddala 9 abasobodde okubanga bateebwa ku nkomerero y'omwezi ogwedde lwabadde lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi zabadde 31 oba oliawo omwaka guno gwennyini. Abajjukira obulungi abaana baneno bagenze okubanga bateebwa nga bakulungudde ebbanga eriwererako ddala. Waba weetegereza abaana baneno baakwatibwa mu mwaka gwa 2021 mu biseera by'akalulu k'omwaka ogwo akaali akebbugumu ennyo. Abajjukira obulungi akalulu ako nti mulimu n'abantu ab'enjawulo abasobola okubanga bagulamu obulamu abaafuna ebisago. In fact oba weetegereza akalulu ako ak'omwaka ogwa 2021 n'akalulu ak'omwaka guno ogwa 2026 akalulu k'omwaka gwa 2021 oyinza okugamba nti kaali ka bulabe nnyo compared n'akalulu kanene ak'omwaka ogwa 2026. So oba weetegereza ensonga ezo abaana bano 9 amannya gaabwe gengenda okubanga nkumenyera mu maaso awo we basobola okubanga bakola ki we basobola okubanga bakwatibwa. Nga oba weetegereza abaana abo bajjibwa eri Kalangala mu disitulikiti ye Kalangala eyo we baali bagenze okubanga bawenjezaako omukulembeze waabwe kubanga kutegeezezza nti abaana bano 9 abasobodde okubanga bateebwa bannakibiina kya National Unity Platform. Ate mu kalulu ako ak'omwaka 2021 fenafena tukimanyi nti ekibiina ekya National Unity Platform omuntu gwekyali kiwanzeeko eddusu oba gwekyali kyesize okubanga abavuganyiza ku ntebe y'eggwanga y'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Kati wakati abaana baneeno we baali bagenze mu bitundu bye ye Kalangala nga bagenze okubanga banoonyezaako omuntu waabwe akalulu oba weetegereza obulungi abaana baneeno 9 we basobola okubanga bakwatibwa. Naye ku baana baneeno abasobodde okubanga bateebwa oba weetegereza omuntu abadde asinga okubanga abeera mu mawulire. In fact abasinga abalala muyinza okuba mubadde temubamanyi nnyo kuba tebabadde nnyo bankizo oba tebabadde nnyo mu mawulire. Ndowooza asinze okubanga asaanikira amawulire okuva we baakwatibwa ndowooze n'okuteeba kwabwe ye Yasini Ssekitoleko abasinga obangi gwe mumanyi nga Makyete. Ndowooza ekyaleetera Yasini Ssekitoleko n'okubeera omuganzi fena fena tujjukira wakati nga bakyali mu nkomyo nti Yasini Ssekitoleko ono yakoppako ko akabadi ka Dr. Kizza Besigye naye ng'ali mu kkomera. Kuba fena fena tukimanyi Dr. Kizza Besigye ku gino emisango egimu egyamuggulwako gyali okwera ennemba najyo mu kkooti enkulu egy'okulya mu nsi olukwe yatuukako ka akaseera Dr. Kizza Besigye ne yeekalakaasa. Kati oba weetegereza n'obulamu bwa Yasini Ssekitoleko bw'abeeredde mu kkomera naye waliwo yatuuka ne yeekalakaasa era abantu awo abamu baamubika n'omubika embeera ye kweggamba yatuuka nga mbi nnyo twalaba ne ku maama we bambi ngayoza ku munye olwa mwana we. Naye oba weetegereza abantu baneeno 9 abasobodde okubanga bateebwa nkutegeezezaako nti kuliko Ssekitoleko Yasini abasinga obungi gwe mmanyi nga Makyete kwabaddeko omwana mulenzi Patrick Mwase Sharif Kalanzi Joseph Muonge Abdalla Kintu Umar Emma Kato Kavuma Musa Jime Galukande ne Gibusiwa Abdera. Abaana baneno oluvannyuma nga bamaze okuba nga bateebwa, okuteebwa kwabwe basobodde okuba nga bassa omukono ku ndagaano, basizza omukono ku ndagaano ne gavumenti, era okussa omukono ku ndagaano ebimu bye baataddeko bakkiriza emisango egibavunaanibwa. Emisango egibavunaanibwa tugenda kuba tutuukako kaawo tulabe misango ki oludda oluwabi gye gyali givunaana abaana baneeno gye bwe baatuusa okubanga batuuka ne ku ndagaano ne bakkiriza emisango gino, oboolyawo ne basobola okubanga bateebwa nga baagenze okubanga bateebwa nga wayise kumpi emyaka giri mukaaga mirambirira. Kubanga kutegeezezza abaana baneeno nti bakwatibwa mu mwaka gwa 2021 wakati nga n'akalulu tekannatuuka. Kubanga kutegeezezza nti baali banoonyeza mukama waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, kubanga oboolyawo atuuka entebe mu ntebe. Omanyi ab'ekibiina ki National Unity Platform engombe eyo weeri nti omuntu waabwe ayina okugenda entebe mu ntebe, n'oboolyawo ekitaasoboka era mu kukakkananga abaana bano omwenda n'abalala basobodde okuba nga bakwatibwa. Mpozi okwagala era okuddamu okuba nga tumenya ku baana baneeno omwenda ku lunaku we babadde awo ku kitebe nga bateereddwa, Umaru Emma Katono yasobodde okuba nga ansanyusaamukko. Era tukimanyi bulungi omukyala eyabadde omubaka owa Butambala ye yasobodde okuba nga yaniriza abaana baneeno. Ye yagambye Umaru Emma Kato nti gwe wamma lwaki abantu tobawaamu ku Luzungu. Era Umaru Kato yazze ebintu bye yabisengesese obwo musajja wa buvunaanyizibwa n'asoma awo ebintu bye era nga byabadde oboolyawo mu lulimi Olungereza. Katikati nno emisango gy'abaana baneeno gyasobodde okuba nga gibaggibwako olw'endagaano gye basobodde okuba nga basayininga. Mu ndagaano eno gye basayininze abantu bano omwenda bannakibiina ki National Unity Platform basobodde okuba nga bakkiriza emisango egyo gye baali babagulako. Newankubadde okuva abaana bano bwe baakwatibwa kyo ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform kizze nga kyogera lunwe nga kigamba nti ensonga ezo zonna zonna ze bateeka ku baana baabwe si ntuufu, nga bo bagamba nti oboolyawo nsonga za byabufuzi ze zifumbekedde omusango ogwo, oboolyawo ze ziri emabega lwaki abaana abo basobola okuba nga bakwatibwa. Oba wetegereza abaana baneene kyabaleetedde okuba nga bateebwa, kigambibwa mbu baminisita ab'enkizo ab'enjawulo babadde nnyo ku mwanjo mu kuteeseganya okulaba nga abaana basobola okuba nga bateebwa. Ndowooza abasinga obungi bwe muyinza okuba nga muyogerako ko mu nsonga zino eno ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu omwami Balamu Balugahala, kuba emabega n'emabega ze nga akyogera lunwe ng'agamba abaana baneeno nti bateese nabo bakkiriza emisango oboolyawo basobole okuba nga bateebwa. Balamu ng'agamba abaana bano okuteebwa basooke bateese emisango gino bagikkirize. Era ekyakoleddwa abaana basobodde okuba nga bateesa ne gavumenti emisango gino eno ne gibaggibwako wadde ng'oboolyawo ebbanga eryo lyonna lyonna we giweredde emyaka mukaaga abaana baneeno babadde tebasingisibwanga ki, babadde tebasingisibwanga musango. Kyokka we wetegereza ssemateeka w'eggwanga agamba nti singa omuntu yenna aweze ennaku 18 mu kkooti nga tannasingisibwa musango, oboolyawo ssemateeka akuwa ebbeetu n'oba ng'oteebwa kukakaluka kkooti ate kaba kabuwaze. Naye munnange oboolyawo ebintu bino byonna tebyasobodde kubanga bibaawo naye we baayise mu kuteesa abaana bano ne bakkiriza emisango basobodde oboolyawo okubanga bateebwa okuddamu okubanga nabo oboolyawo banyumirwa wamu ne famire zaabwe. Mbadde nkutegeezaako ku misango abaana bano gye baggulwako, abaana baneeno wakati nga babakwatira eyo ku bizinga by'e Kalangala nkutegeezaako nti basobola okubanga bawere nnemba n'emisango mu kkooti ey'ekinnamagye, era kkooti eno ey'ekinnamagye yasobodde okubanga ebaggyako emisango egyo. Bw'oba weetegereza oludda oluwaabi lulumiriza abaana bano nga bagamba nti wakati w'omwezi gwa March ne May omwaka gwa 2021 abaana baneeno omwenda n'abalala basobola okubanga beenyigira mu bikolwa eby'ekiyeekera. Mbwera baali balina n'akabinja kaabwe akamanyiddwa nga akabbalibbali nti bano abaana baagezaako okubanga bafuna ebyokulwanyisa, baagezaako okubanga basendasenda bannaabwe, baafuna abantu ab'enjawulo ngababa sikiriza okubanga bega tachi ngabega takabinja kano akabali bali okusinzira ku luddo oluwabi bonto welugamba nti wakati wa March ne May omwaka gwa 2021 abaana baneno benyigira mukukola ebikolwa ebyekiyekera ngera bafuna nakaseera akasenda senda bannabwe abalala okubanga abajoininga mu kabinja kaabwe ako obuyekera okusinziira ku ludda oluwabi lugamba nti abaana baneno bafuna ebyokulwanyisa ebyenjawulo mbu era baali beteeseteese okutaataganya entambula z'emmotoka za gavumenti oba oliawo n'okwonoona ebintu bya gavumenti ebirala ebyenjawulo ng'okusinziira ku ludda oluwabi ebitundu ebyasobola okuba nga binokolwayo abaana bano kyebagambibwa nti we baali bagenda okuba nga bakola effujjo kuliko Kampala, Wakiso, Jinja n'Embale. Oludda oluwabi lugamba nti okusinziira ku nteekateeka z'abaana baneeno nga bali wakati wansi w'akabinja kaabwe ako ke baali bagunjizzaawo akabalibali mbu baali bategese okuba nga bakola emivuyo ku ntambula z'emmotoka za gavumenti n'ebintu bya gavumenti ebyenjawulo. Ebitundu nkugambye kuliko Kampala, Wakiso, Jinja n'Embale. Era oludda oluwabi lugamba nti abaana baneeno era basobola n'okuba nga basangibwa naki n'amasasi n'ebibwatuka bw'oba oli awo bye baali bagenda okuba nga bakozesa okuba nga bataataaganya oba nga bakola ebintu ebyo wammanga bye nsobodde okuba nga nkumenyera okusinziira ku ludda oluwaabi. Kyokka abalwanirizi b'eddembe ab'enjawulo baavaayo ne bavumirira ensonga zino wammanga era ndowooze ka nsooke nkuwe ku ddoboozi eryo oba oli awo tukomawo ate tutandikiraawo.
4: Bakabalamu yagambye babate kwa byabufuzi era bamulonze mu kifo kya byabufuzi tebamulonze nga tekinokorati.
5: Kiri obvious zino kooti pulezidenti azeeyambisanga ye bwayagala mu nsonga z'ebyobufuzi era pulezidenti oyo w'ebyobufuzi mu wakati mu byobufuzi bwe weyalagidde bw'agenda okulagira tusuubira nti ajja kulagira babate
6: era okuwabira gavumenti nga bamaze okuteebwa nti mwatunyigiriza mwatukwata mwatusiba tumaze emyaka n'ebisiibo nga tuli mu kkomera tubonyeebonye famire zaffe zibonyeebonye era twetaaga okuliyirirwa n'eryo ddembe libeera lya bwebange.
5: So abaana abasinga bendabye bavaayo bagenda okudda nga bali subdued ebyobufuzi baba tebakyabikola of course wali abalala ng'emitima gyabwe gyeyongedde okuguma naye abasinga bavaayo ng'ebyobufuzi babikoze eki babikooye so beetaaga rehabilitation on so many front.
3: Bw'oba weetegereza okusinziira ku kibiina kubanga kugambye si be bano abaana bokka ab'ekibiina ki National Unity Platform oba oliawo abali mu makomera okusinziira ku kibiina we mba ndowooza nzijjukidde bulungi bavuddeyo ne bategeeza nti balina abaana abali wakati wa 15 plus abakyali mu makomera era ebbanga lyonna lyonna tulabye ng'ekibiina nga kijja nga kidduukirira abaana baneeno nga bayita mu Secretary General David Lewis Lwongoya ndowooze n'omukulembeze w'ekibiina kino kyennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wakati nga tannaba kubanga adduka mu ggwanga Uganda okugenda mu America era naye y'omu ku baakulemberangamu enteekateeka zino ndowooze omuntu abadde ennyo ow'omugaso mu nteekateeka zinene ez'okubanga abayambako ku baana b'abaana bano abali mu makomera abadde mukyala w'omukulembeze w'ekibiina ekyo ki National Unity Platform Babi Kyagulanyi Ttungo era tumulabye ebirundi mingi abadde ng'akyaza abaana baneeno mu maka gaabwe wali eri ekaki ekavule n'ebiseera ebimu babadde ng'oboolyawo nga basisinkana wali ku beach yaabwe eya One Love Beach ne basobola okuba nga badduukirira abaana abo era emirundi mingi tulabye ab'ekibiina abakulembeze mu kibiina kino bangi ab'enjawulo nga bavaayo okuba nga bavumirira ensonga zineeno nga bagamba nti oboolyawo gavumenti ekikolwa kino kyekola ekyokuba nga oboolyawo ekyekuumira bannakibiina kyabwe makomera nti oboolyawo si kyansa nti bandibadde bakola ekintu demokulasiya kyakola ki kyagamba era Kyagulanyi ebiseera bingi avuddengayo ng'avumirira ensonga zineeno kasooke mbabweko ku ddoboozi lya Kyagulanyi we yali ng'ali omulundi ogumu we baali nga bagezaako okuba nga badduukirira abaana baneeno babawa emmere babawa ebitabo oboolyawo n'okuyambako ab'enganda zaabwe okulaba nga babeezaawo mu bulamu buneeno obutali bwangu.
7: Batendewaliddwa embeera eriwo ne
8: bannaffe abaatemulwa bo be tuli shuwa tibaabatta era tusigala nga tuli wamu tusobole okukuuma obugumu ogubo awamu kubaba na abantu bafa kuwensi yabwe bafa babamu tusigalenga tukyali balamu sigala kituka katako one abantu babwe tusigalenga bacha ina sense of family sense of belonging nokuba we suving tirazima bwe tuba tutambudde wamu tuba tujja kumagana era tuwangule fenna era bwe tunatuukayo abo abalina okufuna obwenkanya babufune naye era nga tutambulidde wamu nga tubagoberera okulemezaawo essuubi eri abannaffe ababula okulabika n'abo abali makomera okuyimbulwa n'abo abatibwa okuba nti tebeerabirwa
9: okyawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo
3: oluvannyuma lw'abaana banene okuba nti basobodde okuba nga bateebwa obaoliawo amaloboozi ag'enjawulo gavuddeyo ng'abamu banenya abaana bano nti lwaki bakkiriza ng'abamu bagamba nti obaoliawo ekyakoleddwa kye kituufu abalala gavumenti baagisanyukidde kye basobodde okuba nga bakola naye wetuddako mu bannakibiina in fact nabo tebasobodde kuba nga banenya abaana banene okukola ki olw'okuvaayo era bagamba nti kwabadde kusalawo kwabwe kutuufu olw'ensonga nti be bali mu kkomera era be babadde mu kkomera be babadde bamanyi kye bakola ki kye bayitamu era okusinziira ku Secretary General obaoliawo ne bannamateeka b'ekibiina ki National Unity Platform nga tugenda mu kuwummulamuuko basobodde okuba nga bagamba nti bo tebalina buzibu n'abaana baneeno okuba nti basobodde okuba nga bakkiriza emisango gino eno okulaba ng'obaoliawo bateebwa nabo baddemu okuba nga beeyagala
7: batendewaliddwa embeera eriwo ne bakkiriza emisango gye batazza era abamu ne bakola pre-bargaining abalala ne bakola abamu babasalidde ne babasalira awo ne bawa emyezi ena ne bawa emyezi esatu n'ebirala bwe bityo naye tubategeera kye tuba tugamba abantu nti tetusobola kuvaayo ne twenkalejinga oba ne tusindikiriza omuntu kkiriza omusango gwataza
10: abasibe abakkiriza oba bagenze mu pre-bargain ffe nga bannamateeka baabwe tutadde mu nteesaganya ze babadde bakola nakyowaanya essaawa zino tetumanyi biki bye bakanyizaako n'omuwala wa gavumenti
7: kubanga abantu abo abamu ogenda kwesanga nga bakoze abail applications nnya nga zonna bakola ki bazigoba kaakati oli bwemubeera mu bail application esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna abamu bakola ki bagwamu essuubi ne bamaliriza nga bakkiriza
10: balina eddembe lyabwe kubanga ffe twawabula biki ebijja n'okukkiriza omusango bagenda mu pre-bargain na biki ebitasobola so buli omu n'atekinga choice gye yatekinga naye tetubanenya ng'abantu kubanga be bali mubusi beffe tetulimu
7: in fact waliyo bangi nnyo abasazeewo okukola ki okulemerako ku mbeera ne bagamba era kati tugamba nti nga kkooti y'ekanyanya bwe yagana okuba bail tugenda mu high court mu kkooti enkulu nga bw'olaba olwaleero kkooti enkulu bwewaddeyo ne bumuwanga kibumbi bail n'abalala obaoliawo ne bano high court egenda kukola ki kuba wa bail so waliwo abamu abali willing kulinda
9: okyawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo eno ye radio yange radio yo radio yono radio yoli radio ya fena kyenda munyaka tonyize nyafama radio sapiensia enkulu ze y'amagezi
11: amanya nze lukyamuzi frank ndi muzadde wa kisoso parents primary school nafunye essanyu nga MTN bankubidde nti bankudde school fees nasose biwakanya nebe nalaba bendagize nesokala nenaba enamba gye bakozesezza bati ojugamba nti twewala abafere gye basindika ali ne bbasa basomi w'ekisoso parents nankubira essimu nenjongera okukakasa nti bya ddala
12: kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo
13: eno radio sapiensia etegese empaka zakakensa ebyemizannyo
14: ennyabo weewano tukwaniriza
13: erigga tigyempisaemu yammwe
14: eyo yaffe ennyabo
13: when is the gestation period?
14: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
13: Nakulabya nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kyembuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
14: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
13: Mpozi kwa sente mmeka?
14: Giri emitwalo ebiri, gyokka.
13: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
14: Mama, emitwalo ebiri egy'e Uganda.
13: That's right. Sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
14: Nyabo, sente tuzaagala mu kaashi.
13: Mwina akawunti?
14: Akawunti tugiyina maama.
13: Oh! chinkoze bubitiri kumobayro mane.
14: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
13: Ntaka kezi jako, obezi jako zamwe.
14: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
13: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali uo mulala. Na kula vye, ngapeta kumbele na mwangu.
15: Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya bidi mumuka aga. Eroku ya wanisa kwa tani senda kumetuwale bidi joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okunida nekereziyo kupene duwa dilori nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kugasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya. Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya bidi mumuka aga. Adi red and steady.
16: Tenda munyaka tunyese nyafama.
17: Oh mana nasanga.
18: You're the best life.
17: Oh kuri yoko sanga.
18: Nasanga.
17: Kasimu kasam sanga.
18: You're the best life.
17: Oh kuri yoko.
16: Radio Sapiencia.

0: Olizisa chenga mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Oncha olizisa program Nchansi vya Nge kutusi bwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda Obulidobu yekanya mkuu olizisa bwa Webali kururuo
1: Eda chika anamusamu zezumazo kubanga zita kusawa musamu weza maragiwe misana Munama okota Alex Magala Wendio kubanga nseya na mwe Muprogramu Nchansi vya Tuogera oku manyensonga zaba na bano omwenda bannakibiina ki National Unity Platform abasobodde okuba ng'oboli awo batebwa sabbiiti eyo gye tukubye amabega we tugendedde mu kuwummulamuko tufunye eddoboozi ya Secretary General w'ekibiina bannamateeka b'ekibiina era babadde emabega mu kuwolereza abaana bano eno nga bo balaga tebalina buzibu n'abaana bano kubanga bakoze eki nga bakkiriza emisango gino naye newankubadde bagamba nti kuva lubeerera bazzenga babakuutira nga bababuulirira obuzibu obuli mu kukkiriza emisango gino eno gye bagamba kuba okusinziira ku kibiina kyo kigamba nti emisango tegyazzibwa kati awo simanyi oba ekibiina kye kirimba oba gavumenti y'erimba awo simanyi naye bba abaana emisango basobodde okubanga bakola ki nga bagikkiriza abaana bano eno bwe babadde nga bakomyewo ku kitebe basobodde okubanga balaga obulamu bwe babadde bayitamu mu kkomera eyo makyetoono abasinga obungi beebuuzizza lwaki yasobodde okubanga akomawo ng'ayina enviiri era yasobodde okubanga annyonnyola nti oba olyawo bubadde bukujjukujju bwe bw'abadde akola ng'ali eyo mu kkomera era ayina akantu ke yayogedde n'agamba nti tamanyi oba abantu be yaleseeyo ababadde bakola ekintu kyakola nti oba banaasigaza emirembe yagambye tamanyi nti oba ekintu kyabadde akola be yaleseeyo banaasigaza ki banaasigaza emirembe okusinziira ku Makyete Makyete yagambye nti ekyamuleetedde okuba ng'afuluma ng'ayina enviiri ku mutwe nti abadde ayina enkoofiira gy'abadde ayambala oba olyawo nga temuva ku mutwe nti n'abagenyi bonna ababadde nga bajja okuba nga bamukyalira ku kkomera awo eruzira nti kye yeekakasa obulungi tewali n'omwalabye ku mutwe gwe nga kyategeeza nti enkoofiira abadde takola ki tagijja ku mutwe era ng'agamba tamanyi kayogedde ekyo nti oba abantu be yaleseeyo abakola ekintu kye kimu naye bagenda sigaza emirembe nti oba bagenda sigala nga bakyayambala enkoofiira ezo wali eri nkutegeezezaako nti Makyete ono lwaki yasobola okuba ng'atinka nnyo oba lwaki erinnya lye libomingira waggulu okwawukana ku basibe abalala abasobodde okuba nga bateebwa ne wakati we babadde nga bakyali mu kkomera nkutegeeza nti Makyete ono yasobola okuba nga yekalakaasaako n'agamba ye tagenda kuddamu kulya agamba ayagala ddembe lye embeera ye n'ebeera mbyawo abamu bamulanzeeko nti Makyete alabika avudde mu bulamu bw'ensi eno n'oba oliawo ekitaali kituufu ng'oba oliawo Mukama Katonda entegeka ze zaali tezinnaba kuba nga zikola ki nga tezinnatuuka twalabako ko ne maama Makyete ng'ali awo akaaba ng'agamba omwana we oba oliawo ng'agamba jeno yo uli Kaguta Museveni amuwa omwana we kuba ayita mukola ki mu bulumi bungi maama Makyete yavaawo okukkaawo n'anenyaako ku babaka ba paalamenti bana NUP nga bagamba lwaki mugenda mu kampeyini ng'abaana bakyali mu makomera maama Makyete kamukuwa omuwulire
2: oba batubuzaabuza babazze mu kkooti y'amagye simanyi ekiddako munnange era nga yena nyini buyinza yamanyi naye nga tetukyetaagamu yadde n'akamu era nze ababaka ndi munakuwavu nnyo ku buli eyayise etteeka ly'amagye n'agamba liddewo nabalaba nga bagamba mbu ddungi nnyo naye gwe kitaliiridde nnyina ddungi teriwo naye lwe erigendayo wuwo olimanyi obu ddala mumusonyiwa nga bana baffe balimalidde mu makomera musitule ku ddoboozi banaye mutuyambeko mwogere ku kintu ekyo nti weetonda naye kikola ng'abaana balemedde mu makomera abaafa baafa balemadde balemadde bavunda abutalina na bujjanjabi naye temwandikubye kampeyini ng'abaana baffe tebafulumye bweri kampeyini mugenda zikuba naye nga gye mubadde abaana baffe be baba bawanikayo teri weero si wanu yadde nze nnyina yadde kitaawe abaana baffe balwanirira mmwe naye kati buli muntu essaawa eno ali ku bibye abala kaadi abala kifo abala kwesimbawo

0: Ochauri Disa Program Encha Sibia Ngekutusi Bwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda Obuli Dobu Yekanya Mkuhorele Zibwa Webali Kururuo
1: Chitufu Aba Trinity Legal Aid Foundation ni Musanyi Okubanga Mbesi Gana Dala Mwabaina Ensonga Esikwata Gana Kubiema Teka Bagenda Kuba Ngabaku Yamba Koko Okulaba Ngovunuka Obuzibu Oboitamu Abaine Nkayana Kutaka Abagala Okugonjola Ensonga Ezenja Ulo Mufamire Abachawa Ganye Aba Trinity Legal Aid Foundation ni bakutegeza nti ensonga zonna zonna bazikolako ezikwatagana ku byamateeka kyoyina okukola kimu genda kokko wali eri emakindye ku Mile Nabbanja Road emabega ga kkooti y'ekinnamagye oba mwe bannabyamizannyo abamanyi akasaawe ka mmeesi we kali ojja kuba osobola okuba nga ofuna aba Trinity Legal Aid Foundation abakulemberwa omwami kanso bamulabire Moses oba oli awo basobola okuba nga bakuyamba mu nsonga zonna zonna ezitambula n'ebyamateeka. Mu sekendi awa yaffe ojja kuba ng'oyitako ko ku namba z'essimu 0755 4 83 73 oba 0784 49 43 02 oba oli awo tusobole okuba nga tuwayamu ku nsonga z'abaana baneeno mu sekendi awa era osobola okuba ng'oyisa n'obubaka ku WhatsApp abakuba amasimu sikati amasimu njagata mukube just mbaddemba wabwi namba naye nga Anet Birungi webala okuba ng'ogoberera programu eno na mwenna mwenna abeekumidde ku Radio Sapiencia asenga wange omulungi wali eri Masajja senga Anet Nambooze senga Reste Nambooze senga Anet Nantumbwe na mwenna mwenna bannamuduuma abasobodde okuba nga mwekumidde ku 94 akatonyeza ennyafama Radio Sapiencia. Anet Birungi agamba, "Good afternoon, dear. I'm super happy for the release of our political prisoners, but again, I'm also worried for them being released as convicts, which seems to be true that they are convicts, which blackmails them from traveling abroad. It makes a very bad record on them." Kituufu nno Birungi kyoyogerako nti abaana baneeno akageri gye basobodde okuba nga bakkiriza emisango kiba kitegeeza emisango baakola ki bagiza. Era waliwo ebintu ebimu okusinziira ku ndagaano kuba endagaano ffe tetugimanyi okujjako ng'endagaano eyo bavuddeyo ne bagitugamba awo tusobola okumanya biki ebyabadde mu ndagaano naye okusinziira ku ndagaano eyo gye bakoze kitegeeza gye baba balina okuba nga bakola ki nga batambulirako era endagaano eyo webanga mulimu nti tebagenda kuddamu kubanga bafuluma ggwanga baba balina okutambulira ku ekyo naye munnange ebyabadde mu ndagaano gye basayininze oboolyawo nga bateebwa tuyinza okuba ennyo nga tetubimanyi wabula kyetumanyiiko nti emisango gye basobodde okuba nga bakola ki nga bagikkiriza. We tugendedde mu kuwummulamuuko nsobodde okuba nga mbazannyira ku ddoboozi ya Maama Kyete wakati we yali awo ng'alaajana ng'alaajanira obulamu bwa omwana we ng'alaba oboolyawo obulamu bwe bugenda n'avaayo na yeegayirira Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa pulezidenti w'eggwanga lino ng'amugamba nti abaana baneeno tebalina musango basaanye bafune obwenkanywa bateebwe naye oboolyawo finally Makyete ne banna abalala omwenda basobodde okuba nga bavaayo. In fact abaana baneeno bwe basobodde okuba nga bateebwa basobodde okuba nga banyumya obulamu obw'enjawulo bwe babadde bayitamu mu kkomera lino nkutegeezezaako ekya Makyete we yasobodde okuba nga annyonnyolamu abantu ababadde beebuuza lwaki yasobodde okuba nga avaayo n'enviiri. Ndowooza tujjukira ne kuguli omulundi Atabs we yali ng'akwatiddwa in fact yali akwatiddwa yali awambiddwa ekimu ku byo nange simanyi bulungi era abantu baavaayo ne bagamba lwaki Tabs ye yakomyewo ng'alina enviiri alabika state agent. Ndowooza ne ku kyama Kyete waneeno we babadde batuuse nga banaatera okugamba nti akageri Makyete gye yavuddeyo mu kkomera nga ye alina enviiri alabika state agent. Naye oboolyawo yasobodde okuba nga abannyonnyola ensonga lwaki bwe okukomawo kwe ye yakomyewo ng'alina enviiri n'agamba nti ekyama kyabadde mu kasepeewaako kabadde ng'ateeka ku mutwe nti era na bonna bonna abagenyi abadde bazijja nga mu makomera okuba nga bamukyalira nga tewali n'omwalaba ku mutwe gwe. Ani alina kasimu k'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumukubireko tumubuuza owaaye ddala kituufu omuntu wo naawe wagenda y'okubakyalirako enkofiira yali teva ku mutwe bannayuganda ne samwa samwa babali batandisa okuba nga babisala nti yandibanga na estate agent. Na yengo omuntu omazee miaka mukaga mirambirira mu nkomyo. Kale, abana baneno badde nkutegeeza nti basobodde okuba nga batottola obuwonvu n'obugga ensonga ze basobodde okuba nga bayitamu we babadde nga bali mu kkomera nkutegeeza nti basobodde okuba nga basibibwa kumpi emyaka mukaaga baakwatibwa mwaka gwa 2021 mu kalulu ako akali akavaawo mpitewo mu bitundu by'ekalangala eyo we baali nga bayambako ko omuntu waabwe era omukulembeze w'ekibiina kyabwe ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Kati abaana bano we babadde nga bali ku kitebe abamu basobodde okuba nga bakookamu abaana be babadde mu kkomera tolowooza nti talenti yasobodde okuba ng'egenda nedda era abamu obubaka bwabwe babadde babuyisa mu muziki babadde babuyisa mu nnyimba nakutegeezezaako nti twalabyeko ne Umaru ye yazze ensonga ze ng'aziteeseteese n'asooka yeebazaawo Secretary General ne yeebaza bannakibiina ne yeebaza omukulembeze w'ekibiina ki National mbadde ngambye omukulembeze w'eggwanga nedda omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'amwebaza olw'okuba nti bababeereddewo era wetuva mu bulango bw'abakama baffe buneeno ngenda kubambazannyirako kko ku nsonga ez'enjawulo abaana baneeno ze basobodde okuba nga battottola nga balaga ebyo bye basobodde okuba nga bayitamu nkutegeeza abamu basobodde kuba nga babiyisa mu nnyimba omanye engeri nnyingi nnyo omuntu gy'asobola okuba nga ayisaamu obubaka bwe omu asobola okuba nga akola sayini bo basobodde abamu nga basalawo kukuba muziki n'ekyenkakasa obulungi maaso kokkaawo ndowooza omwezi guno nga gugwako oba ogujja tujja kuba tusobola okuba nga tukyaza ku makyete oboolyawo osobole okuba nga naye tumuleetako kwano mu studio za Radio Sapiensi ya Radio y'abasumba oboolyawo ayongere okuba nga atugaziyizaamukko ku bulamu bwe na byonna byonna byazaayitamu ng'ali mu kkomera tulabe na biki ekyokuyigamu ku nsonga za abantu baneene kansooke mala okugyawo obulango bwabakama baffe buneeno we tukomawo ate obaolyawo tusooke tuwulire abaana obubaka bwe basobodde okuba nga baweereza bwe baabadde nga basinziira bali ku kitebe ky'ekibiina kino ki National Platform e Makerere Kavule nga batottola biki bye Vaisem.
0: Ochawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa we bali ku lulwo. Eno gye radio 9 munyaka tonyise nyafama.
2: Radio ya Kelezia.

kitufu ojja kuwangula nga bannakibiina kya NUP ab'omwenda ye basobodde okuba nga nabo bawangula. Kansoma Moses, kansoke mmala okuwanga nkuwa ku bigambo bya Secretary General, saba wandisuwe ekibiina kino ki National Unity Platform.

0: ku kyenda munya katonyeze nyafa maredia sapiensia enkuluze ya magezi ensoyo muziki n'ebyemizannyo zimaze okwolesayo ku myezi akawungeezi ka leero kadde ka mawulire ng'omusomi nze Alex Magala. Abadyankoni mwenda leero be basumuusiddwa ku ddaala ly'obusaasodooti ate abaseminaali omukaaga be bafunye obudyankoni mu ssaza ekkulu erya Kampala. Omukolo guno gukulembeddwa mu ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Ezgwe Sipose Mwogerere ng'akubirizza abagole okwewaayo okuweereza abantu ba Katonda n'okwagala mu butume bwabwe. Ssaabasumba era abakubirizza okwekwata Yesu Kristu era abeere ekyokulabirako mu bye bakola olwo nno lwe bajja okuwangula. Bw'atyo Ssaabasumba abalabudde okwewala okukemebwa n'ebintu by'oku nsi ebikalu ebiyinza okubaleetera okukyuka okuva ku buweereza bwa Katonda.
1: Mukama yagamba nti obuvunaanyizibwa bwo bugabanyizeeko bano ensanvu bafune mwoyo. Omwepisikoopi alina obusaserdooti obujjuvu obw'omukama waffe Yesu Kristu tasobola bukola yekka ebitundu ebigazi n'abantu abangi n'emirimu emingi egigenda ku buvunaanyizibwa buno. Kristu yava ategerawo entereeza eno ey'okugabanya obuyinza obwo ku basaserdooti bw'omwepisikoopi. Namwe musobola okwefumiitiriza amasaza n'ebitundu byaffe ebingi n'ebigazi kyandibadde ekizibu okumatiza abantu ba Katonda singa twabeera basaserdooti ne bano abangi abatuyambako ku mulimu ogwo. Awo nno tusanyuka okulaba nga tubafuna era twebaza kisinzira okwebaza abazadde abatuweereza ne bayambako okukakkanya obuzito bw'omwepisikoopi bwe yandibadde nabo mu kuweereza. Bano bajja okuyamba okulaba ng'omulimu gwa Katonda gweyongera mu maaso nga bakulembera omwepisikoopi naddala abanafu kubanga naye ng'omuntu munafu iwako n'ebitiibwa bye nakkakkano ne yeefuula omuntu n'atuweereza mu bwetowaze. Nammwe abasaserdooti n'abadyakoni bajjukiza nti omulimu gwe mugendako gubawo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obaolyawo n'obukulu n'obukulu tebujja kukwanirizibwa era tebujja kunyumira bantu nga temubadde beetowaze nga Kristu bw'ali omwetowaze.
0: Poliisi mu disitulikiti y'e Kiboga etandise okunoonyereza ku kyaviiriddeko omupakasi amanyiddwa nga Fabrice ng'ono munnansi w'eggwanga lya Burundi okukakkana kw'abadde amukozesa goloba Akilam w'emyaka 22 n'amutema ekyamuviiriddeko okufa. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Lameka Kigozi agamba nti agambibwa okuba omutemu abadde abanja omuvubuka ono ensimbi ze ez'obukozi nga kigambibwa nti mu butazimuwera mu budde kwe kukola olutalo ku mugenzi awamu ne mukyala we okukakkana ng'omwami attiddwa. Poliisi etubuulidde nti okunoonyereza kugenda mu maaso nti era omukwate wakuvunaanibwa.
2: Omuvubuka amanyiddwako erinnya erimu lyokka nga Fabrice ng'ono nzaalwa y'e Burundi bwe yakkidde omwambe omwogi nakkira abadde bbosi we nga mukozesa yamulumbye mu nnimiro ono no yabadde ne mukyala we nga bateekateeka miti bagenda kwokya manda. Ono yasiseeyo ejjambiya nga bw'aleekaanira waggulu nti nze bw'otampa ssente zange nkutema. Kino nno yakyogedde nga bw'atuukiriza ekikolwa yamutemye ejjambiya mu nsingo n'amutirawo. Omugenzi Goloba Akiram atemera mu gy'obukulu 22 eyafiiriddwa obulamu bwe mu mbeera eno bw'eti. Ono nno ng'abadde mutuuze ku kyalo Kyomya B ekisangibwa mu ggombola y'e Kyomya mu disitulikiti ey'e Kiboga.
0: Ebyo nga tubiyitadde ebbali baabatuuze ku kyalo Ssembwe mu ggombolola y'Emyuka Wakiso mu disitulikiti ye Wakiso balaajanidde Pulezidenti Museveni awamu ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi okugenda ku kyalo babataase ku muntu abeesibyeko ng'abantu tebamulonda kyokka kati ye yayita ssentebe w'ekyalo. Yadde nga wetwogerera eggwanga lyonna lyetegekera kulonda kwa LC2 bano abadde ku yaafeesi ya LC nga baagala kuweebwa buwanguzi bwabwe bagamba nti omuntu ono abeesibyeko nga yabba obuwanguzi bwabwe kyokka akakiiko k'ebyokulonda bakalaajanidde nga kagaanye okubaako kye kakola.
3: Tetugenda kukkiriziganya n'amateeka ge. Muntu bw'aba atuuka okuba ng'agamba nti ye gavumenti kitegeeza tayina amukulira waggulu. Kati n'olwekyo LC yaffe eba eri mu matiga.
4: Teyasoma n'eya atagimanyi bamubuulira bubuulizi nti kati kino kye kigenda mu maaso. N'ekirala.
5: Ffe twali tunoonya akalulu ne batubuulira details ze zonna. Wa mukozi wa bikolobero. Ffe twagala omuntu omutuufu agenda okutufuga era gwe twalonda mwami Erisa Mutebi gwe twagala kubanga yafuna obululu. 3, 7, 5.

0: ano omwami oyo Kizito Salimu yerangirira ngagamba abantu ngagenda anonya abantu ngagamba nti nza abantu ne bana ababatano nze kamwa kwogera ge muwulira olwaleero yangamba face to face ne beba munteeka maaso nangamba ke mukole mutya temugenda kuwangula kano kalulu akalulu kange.
1: Bano mukadde kano bagamba nti Kizito Salimu agenda abagamba nti oba baagala oba tebaagala ajja kubafuga ne balaajanira Pulezidenti Museveni okugenda abataase.
2: Atweta agasebo teyamani webio kulonda atuyambe munsonga ezo. Nesebo President Museveni tuyambe. Bobo ina government endala je wateka kubulenga kuno bako sumwe. Uyugira koje tuli kubanga omwami ono yefuro kubanga ye government namba. Ya tumunabi na dalanga ye nache marira.
3: Mtunuwe ina aremu kanda akiza kutuita buita. Mzei Museveni tuwa kwese njisereza. Wano sindikabantu waku yambabantu acharo. Leka kuba sindichire mihiri. Otu sindichire mihiri jaza kuita bantu waba gurusi batunde. Wanzabiyaro babeheze
4: wensabira yabakama vayo jangu kuchalo sumu akulida polisi vayo director general wa iso vayo wabantu woye balese wabutali wenkanya mchitunu abajyo kuleta abantu kwete ma ngabo tuwa ulida basa ebi toke bilala baje nbira je batu tuwala saba ntuwa deba gumikiza baga la bafune wangu zibwa wengawe wateke dobo.
1: Bano okubadde n'abadde kansala w'ekitundu kino ku District Kaddu Moses nga kakati yawummudde bagamba nti embeera eno evudde ku kuba eb'ebyokwerinda okudibaga okulonda nga kaakano baagala baweebwa obuwanguzi bwabwe oba si kyekyo akalulu kaddibwemu.
5: Nyasasula wasasulako
6: nasasula emitwalo 10 okuve bombo nga jikubite okutwala bama wange mu ddwaliro
5: ambulance yali yafe ya Nansana
6: municipality
1: wabula Kizito Salimu tasobodde kufunika kutunyonyola bino byonna olw'essimu ze zijjiddwako. Omumyuka wa RDC Atule Nansana Charles Lwanga alagidde DPC we Batugga Egombe. Omumyuka wa RDC Atule Nansana Charles Lwanga alagidde DPC we Matugga agomba obwala mu dereva wa ambulance y'eddwaliro lya Buwambo Health Center 4 eyagulwa ku nsimbi y'omuyiwa omusolo lwa kusasuza abantu ssente okubatwala mu ddwaliro eddene emulago ne Kawempe. Lwanga abadde ku ggombolola y'eggombe abatuuze bamuloopedde nga bwe basasulira ambulance ate eyagulwa ku nsimbi y'omuyiwa omusolo era balaze nga ebyobujjanjabi ebisinga bwe bisasulirwa nti era tewakyali muntu asobola kukozesa ambulance nga tawaddeeyo nsimbi.
5: Nyasasula wasasulako
6: nasasula emitwalo 10 okuve bombo nga jikubite okutwala bama wange mu ddwaliro
5: ambulance yali yafe ya Nansana
6: municipality
5: wasasulani
6: driver gwe nawe sente
5: so
6: ekyennaku mama wange yafa era nze kwenye nakisasula emitwalo 10
5: akuva
6: bombo mbalax paka mulago emitwalo 10 gye balonsa ezobwananyini bangamba mitwalo
5: asatu eyo girina
6: babiri mweta era ne bantegeeza olina sitowa kusasula ko deposit
7: zeyo fiwe omwana emmotoka gye mwawulira eyatta omwana eyali kulaali na abantu abali moto keyo bafuna obuzibu bali mu sistawa bafuna emergency sawe yo batsole mitwalo gali abi nsagala nimbe abiri
5: abambyulesi
7: okumujja omuntu walapaka mulago sagala twekweke kuno sibya bufuzi kuti saa mazima ate ne kirala la DC tutufuna report ne duka ni businessman nayo ofuna report ngo mtu azena gamba sinze nayo abantu tasaba kugamba nga talina nsonga mtu nagamba bansabye kino bansabye empiso ansabye 12 lwaki wati mukole ebintu nge byatenga service toka
1: mu rutte RDC Lwanga asose kwebaza akulira ebyobulamu mu Nansana municipality ne banne olw'okulwanirira obulamu bw'abantu kyokka n'agamba nti tasobola kusigala ng'akola n'abantu ate ababbi era n'alagira poliisi mu bwangu ddala enonye dreva oyo.
5: Driver wa ambulance ya kusaba sente awandike statement tugenda kuwa driver omulala aleke kuonona linnya lyo kubanga okoze nnyo ebintu ebirungi. Driver oyo tugenda kumujjawo tugenda muvunaana tugenda kuteeka out driver omulala oyo polisi egenda kumuvunaana enamba y'essimu ogenda kujima.
1: Wabula akulira ebyobulamu Dr. Isaac Bugambe anenyeza abatuuze ate ambulance okujitwalanga gyetalina kutwalibwa era n'abakakasanga bw'etalina kusasulirwa okubatambuza oba okutambuza abalwadde.
6: tokiriza kusasuza mazima matufu soko kutuko okusasira eliyo mwami oyo okubanti ne mama we yafa kintu kibi nnyo mukama amwechi humuleche emirembe ngabe nayogedde ambulance eina kujja buwambo ne kutwala kudwaliro gye bakulifaali bombe ina ezayo teina kozesa yebuwambo ambulance yaffe kujja kudwaliro kugana agafe genjogeddeko ne kutwala kudwaliro erisingako eina kujja buwambo ne kutwala emulago oba ne kutwala ekawempe.
1: Ebyo nga tubitadde ebbali, oluvannyuma lw'okuttunka kwa kalulu k'abukulembeze bw'ebyalo, omwabadde n'entalo tawuni kiraaka wa Gombe Division mu Nansana Municipality, Haji Sulaiman Kasim Musoke, alagidde bassente b'ebyalo okutwala sitampu z'ebyalo mu bunnambiro ku Division eyo. Haji Kasim Musoke asinzidde mu lukungaana olubadde ku ggombolola n'ategeeza nga bassente be abakadde bwe batakyalina buyinza ku sitampu ezo.
8: Na wadde wayitamu nga wali mukadde sitampu sooka ogizze wakati ekiseera kino tolina office tonalayira kiza buli kyokola mu kaseera kano kiba kiki kikyamu so tubasaba sitampu muzizze omulaba amaze okulayira tugenda zizibadza nga gazeti efulumya nga tumaze okulaba ani esente bewewa kijja tuyambako n'okukuma emirembe ku kitundu abantu obutalowooleza nti ate ono yatunyaga obo.
1: Tawuni Kiraaka Musoke agambye nti abanaaziganira zigenda kubaleetera emitawaana ekintu kyatandiyagadde.
8: Nyo okulonda kwaba sente beberusi abatandise okufuna obutakkaanya abantu sitampu fenga Gombe Division twasazeewo ate era nga kyekiragiro ekituufu sitampu zonna zonna zitizibwa okugombolola nga bwetunda okulonda kweerusi tu naye ekirala mu kaseera kano omuntu aiza okuba ne sitampu n'agikozesa obubi kubanga ala ofisi agenda kikola givaamu so kati ate ekintu kyonna transaction ekolebwa wati weerusi mu kaseera kano fu kuba mu ofisi oba baakuwangula ate noono yawangula naye tali mu ofisi so kiba kitegeeza omuntu yenna alina obwetaavu bweerusi ajja tutuukire ku gombo
1: bino we bijjidde nga waliwo ne LC awakyali enkaayana z'ebyokulonda nga yafeesi zaatuuse n'okumenyebwa abeeyita abawanguzi abaagala sitampu. Abaami ba Kabaka mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo bakubiriziddwa okusoosowaza enkola ya situlu omutindo mu nkola yaabwe ey'emirimu. Okusaba kuno kukoleddwa omumyuka wa Mukwendo ow'okusatu Oweekitiibwa Jjumba Stefani bw'abadde asisinkanye abaami ba Kabaka mu ggombolola Mutuba Musanvu Myanzi abava mu ggombolola za Ssaabasajja ezikola disitulikiti okuli Kasanda ne Mityana abaami b'emiruka n'abakulira ebitongole ku ggombolola. Ono ategeezezza nti Katikkiro yatongoza kaweefube wa situlu omutindo n'ekigendererwa eky'okwongera okulongoosa embeera z'abantu mu Buganda nga agwanidde okusoosowazibwa ku mitendera gyonna egy'obuweereza. Mu ngeri y'emu, ono akubirizza abaami okweyambisa tekinologiya mu kukola emirimu ssaako okunyweza empuliziganya mu bantu be baweererezaamu. Baba mu kubaami b'eggombolola abeetabye mu nsinkano eno batubuulidde ebituukiddwako ate ne beewera okubissa mu nkola wabula ne beeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ebyo by'azze ng'akola.
9: Erinnya Serukenya Alex Kajongolo omwami w'eggombolola Ssaabaddusi Kasanda atulambise mu nzirukanya y'emirimu gy'Obwakabaka ogiteekeddwa okubeera omuli situla omutindo ssaako n'enteekateeka y'ebyenfuna ey'abaami ab'eggombolola emanyiddwa nga Singo Bumu Development Sacco etandikibwa. N'olwekyo enteekateeka ezo tuziseemu bulungi zonna okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka bava mu bwavu.
10: Kawuki Kasim Taibu omwami wa Kabaka owaggombolola Mutuba Musanvu Myanzi era mukama waffe omumyuka wa Mukwenda mwami Jjumba Stephen atukubiriza kukola nga alipoota mu budde tuziweereze n'atukubiriza okussaamu amaanyi nga tutwala oluwalo kubanga ffe ng'abamyanzi tutunatwala tukyali mu kulukuŋŋaanya.
1: Bannaffe amawulire ag'obudde buno bwe gatyo bwe gagenze sigadde nze Alex Magala mbaagaliza weekend ennungi.
11: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission.

0: Fred. Hello, nga sikuulira Fred. Hello.
1: Wanji baba.
0: Nakuwa sete zo gendo kwa wanisa mkakesa. Tuwanzi lida.
1: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George. Ba mungoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba nakola bubi.
0: Kato sete zo guma shundu weguli.
1: Ha, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye. Echiro lulwe njini. Olubuto lwamuluma. Nemu gulira kwa magnesium wakakaga.
0: Kato inaomeka.
1: Oba kenda baba.
0: Hey, kale kankwezo ogumu olukumi.
1: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo. Na kenda kala bikate kali iwo.
0: Tonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
2: Enaku wasigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandise. Oreme kusubwa mukisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebida bebida la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwa lebidi joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1-6

0: Ekitufu ssente zo kwa zikwata oba waliwo omulala. Nakulabye nga tujja kumbeerera mwangu.
1: Kaka ensobu ebyemizannyo 2226 era okwewandiisa kwatandisa edda 12 gyokka. Jjangu ku Reducer PS Ensambya okulira n'ekereziya okumpera eddwaliro ly'Ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Reducer PS. Kaka ensobu ebyemizannyo 2226 ali Red and Steady.
2: Bwakedde wasuza otya Uganda kolokoko yake amachago gavusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunire eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga star emu noti noti

0: wawo tuli kuchenda munyakata nyeze nyapama radio sapiense nkuluze ya magezi nsumuzika nebimizanyo edachika 10 zisa kusawa 12 za kaongeze nkwaniriza nnyo gwina auliriza lero lunaku lwa mukaga luwanja ulo bannange lero mukaga olwo kubiri mu mwezi guno gwo munana augusti obago twito gwa mwakanya omwaka 2022 mukaga nze sabulime Gideon Peter muzukuru wa mbazira abaniriza onnaku lwalera kaongeze kalero bannange mukubirike yo mwenna mbakulisayo nnyo kulutiko erubaga mukulike eyo tubadde mu busaseredoti era ezo nyimba ezo zowulira nti zikutwala mwekyo kyennyini tufunye abagole abawulira ddala 15 okuli abasosoloti 9 ate abadiakoni babadde 6 omukama yebale atuwadde ekyengera kyokka ate mu mbeera yemu mujjukire tubadde embalala akidayosisi era nayo emikolo ogubadde gwa busaseredoti n'obudyakoni ssaabasumba lambati balina omugisha tumwebaza nnyo akoze omukolo ogwo ate tubadde ne tololo akidayosisi era ssaabasumba Dr. Emmanuel Obo atuwadde abagole abasaseredoti n'abadyakoni awo nno tuliba tuteekeddwa okusanyuka naye bino byonna bye tusanyuka era nga bw'owulidde abantu bwe babagambye mu kereziya bannange nno tukyalinamu muli ekintu ne bwe batubuulira ekintu ku budde obwo munnange tetukiwuliriza ffe tetugenda ne kyetwagala era bannange omuwanjuzi omusaseredoti atugambye bannange obuluulu pe ssaabasumba yennyini ne yeekwatiramu n'agamba bannange obuluulu temukuba n'atuwa ekyokulabirako ekyebweru we baali bamukwasa paliyumu paapa bwe yali amwambaza paliyumu naye era bannange tetukiwulidde ffe bannayuganda tuli bazibumu kale tukyamuka ne tuyitawo ne bannange tutwale ekyokuyiga kati tutandike okwesetinga tudde mu mbeera entuufu eya liturujiya tudde mu liturujiya omutuufu tuleme kkuba obuluulu obwo n'enkyanja kibeerako ku sande kale ebibaddeyo byonna n'ebiri mu mukolo ogwo oluusi tetubigoberera kubanga tuli mu kkuba buluulu Father Philip Ngendo nsaba abitunnyonnyole ebiba mu mukolo ogwo leero gwe tugenda okutambula naye mu ssaawa eno esooka yonna Father Philip Ngendo kakati tubadde nabo saba Kristu wa Ntebe Vicariate ankonyekawo n'angamba munna okimanyi nti bulijjo nkuwuliriza nnyo nga mmanyisa jjadde neebweriti ne mugamba nze ndi mutono gw'olaba ndi mutono oba ondabye bubi sooka okyuka eno neetegereze nendabaako ekyana kyattu kigonzaga oyo twali tukirima ffenna ku kaalo omugenzi Lukyamuzi kyokka bannange mwana w'ekitagoba wali gye yafumbirwa naye n'agamba gwe okimanyi nti mbeerako nnyo era weeyongere bannange gamba twali wa Father Philip Ngendo atunnyonnyole obusosoloti n'emikolo gino egikolebwa gitegeeza ki ababaddeyo abatabaddeyo mwenna tubeere nga tutwala ekyokuyiga kino
1: abooluganda abaagalwa mbaniza nnyo ku pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi tugenda nga twongera okubangulwa okuwuliriza okuyiga ebyo ebidda ku nnyaffe ekereziya twaliza wamu nga ekeziya eyawamu ensi yonna katuli mu budde bwa bugumo bwe buno budde bwennyininyini era nga amasaza gatandise okuwa obusosoloti Masaka nga bawa obusosoloti ate eryeneddirako ddala ate tulabe nga ne Kampala na ekinyusi kwe kubategeeza nti emikolo gyatandise mu kadde kano olumu tulaba bannamawulire mu kuwa amawulire agadda ku mikolo gino balina engeri gye babiripootingamu olw'ensonga nti ekeziya katolika ekintu kyayo kikwafu nnyo abamu batukyebwiddeeko obulungi ezo okiwa mu ngeri bweto bwetyo era nalabye ne ku mikutu egimu engeri gye baali waddemu eggulire nga si ntuufu ekeziya erina amadaala agadda gye tuyita holy orders nga bwegamba sakramentu lino eryo pito ly'obusosoloti erya oludiini lirina amadaala 3 otugera ngesakalamentu lirina amadaala 3 oba ziyite degrees oba orders oba bayita holy orders oludiini mu madaala aga sakalamentu lino gatandikira ku levo ey'obudyankoni deacon oliwaweebwa obudyankoni aba atandika atuuse ku ddaala erisooka erya oludiini nga esakalamentu kubanga omudyankoni yamba omwepisikoopi n'abasosoloti ye muyambi wa omwepisikoopi n'abasosoloti asooka nga bayamba mu kulanga ekigambo kya katonda naddala evanjiri era mkujida angirida oba no kuba kone chawa na dadalanga bantu baku nganye okunyonyola evangeli eyo. Tili wabera omudiankoni wabera ufada ya mwera kulusegere wabera ubishop ya mwera kulusegere kabere papa omudiankoni ya mwera kumpuwanga ye muyambiwe asoka tuzo gamba imuweleza asoka wabakulu abo ate tumanyi omudiankoni ya sobola okubatiza kezia emuwa obuyinzo kubanga bali kudala nga ngambi lirisoka ya ordini era asobola okubera ngo omujulizi omukulu wekelezia nga bagana ababiri bakuba ebiragano byabwe etuita witnessing marriages era asobola okulembera mu mikolo yekigambo kya Katonda nga waliwo afudde kituinzo gamba at funerals and certain prayers to lead omudianko neno no aba asobola chatasobola kukola asobola kulembera kitambiro kya misa kubanga nga wetumanyi nti kitambiro kya misa chikulembera oyo asigidwa omuzigo oba asidwa ke mikono na asigwa no omuzigo kudala eri obusosoloti era tasobola kuuliriza bibi bya bantu ogamba oku to administer confessions oboli yao era tasobola na kuwa esakramentu eri okusigibwa kwa balwadde. Obudyanko ni bulimu ebiti bibiri oyo tuita transitional abo abetekera tekera okufuna obusosoloti kati nga obona mwala bya bafunye erugazi babaita ba transitional deacons transitory deacons tumanyi bulungi nti omwaka ogudda ko obanga wese miezi mukaaga abantu abo basobola okufuna obusosoloti chokate babaita ba permanent deacons abo nga bo bafuna obudyanko ni nga luberera bagenda kubera badyanko ni mu Uganda tebali mbanji naye eno ebweru bawelera ddala kubanga oli baliwo abantu nga badde mufumbo zadde abaana bakuze abaana bavuddemu bona wezi emyaka 18 nenga olw'obuweereza ekezi esobola omuwa omuluka guno eddaala lino ery'obudyankoni nenga tagenda genda ku ddaala ery'obusosoloti agenda kukoma awo. Eddaala ery'okubiri ery'okulinnya mu madaala ga oludiini ly'eddaala ery'obusosoloti nga omusosoloti nga tumanyi obulungi nga maze wali kudali elisoka bishop yekka yassa emikono ku badyankoni nga bagenda kufuna abaseminari bagenda kufuna obudyankoni naye wano ku busosoloti ono afunira ddala nga abepiskopi na busosoloti abaliwo bamusaako emikono abakola moyo mutuukirivu amukeko amugabanyize ku busosoloti obwa Kristu kubanga abagenda kukolera ddala mu kifaananyi kya Kristu saba akabona ng'era yagenda kufuuka Kristu yennyini timukuwa masakramentu nga tulaba ekifaananyi kya Kristu mu ye era ono wenjagala katundu akokubiri ate tulabe byasobola okukola nga tuli mu mbeera eno tumanye era tuwuze bulungi emikolo gino gituyambe okugifunamu n'okugiganyulwamu ate n'okwongera okuyiga nga tulaba bannaffe abatuuka ku madaala gano ag'enjawulo. Eddaala lino ery'okubiri wedda lyenjogerako oba lyembadde ntuuseeko ery'obusosoloti priesthood ono nga mazo kuwera obusosoloti abasobola bulungi okuwa amasakramentu kumpi gonna ojeke sakramentu erya oludiini father tasobola kuwa sakramentu ya oludiini ate esakramentu ya konfirimansiyo aliwa ngaafunye olukusa okuva omwepiskopi abakola mu kifaananyi eky'omwepiskopi naye agasigadde gonna aba asobola okugawa gwe kugamba aba asobola okubatiza aba asobola okuwuliza eby'abantu aba asobola okukulembera emmisa eukalistiya aba asobola ddala bulungi okubeerawo nga omu witness omukulu owekereziya nga agaana ababiri bakuba ebirabiro byabwe okulemberamu mikolo egy'okufumbiriganwa aba asobola ddala bulungi okuwa okusigibwa kwa balwadde ate nga bwe ngambye ngafunye olukusa okuva omwepiskopi omusobozi omutuma n'okuwa konfirimansiyo era ono asobola aba osobola okukulembera abantu nga bwe tuyita parish priest father okulembera abantu mu parishi oba onna babamutumye era ono mu buweereza bwe abeera wansi w'omwepiskopi ng'akolagana naye mu buweereza buno. Eddaala eddala lye tugamba omuli omujjudde obusosoloti bwennyini funa and soft priesthood eddaala ery'obwepiskopi tumanyi bulungi nti oli ng'afuna obwepiskopi madaala gano gana agasembayo abiri priesthood ne episcopate kwa kugamba obusoloti nobu episcopi bonaba sigibwa omuzigo ogwa krisma nga father agusigibwa mu bibatu kubanga emikono gino yabagenda okukozesa okuwa amasakalamentu n'okutukuza ebitukuvu byonna kyokka ate omuepiskopi tumanye bulungi nti bamusiiga omuzigo gwa krisma mu mutwe nagonna bagusiiga omutwe nga gwe kugamba nti he holds the fullness of the sacrament of holy orders nti muye mwemuli obujjuvu obw'essakalamentu lino erya olodini era ateekebwawo okulabirira nga omulabirizi overseer episcopos owa enza okuba diocese enza okuba parish enza okuba ekitundu ky'abantu enza okuba kyonna ekyo papa kyaba alabye ng'era papa ono yamulonda kubanga bonna abepiskopi bakolagana butereevu nga bayungiddwa n'omutume Petero kwe kugamba ne papa ono mu sakramentu ery'enjawulo awa gonna gonna naye ery'enjawulo lyawa yekka nga omuepiskopi ly'esakramentu erya oludiini ye yekka asobola okuwa abaseminaali nebafuuka abadyankoni abadde abadyankoni nebafuuka abasosoloti anadde abasosoloti okufuuka abepiskopi era kye tuyita apostolic tradition nti oyo ofuna obwepiskopi walina okubaawo omuepiskopi omulala amuwa asimbye mu lunyiriri olwo lwennyini olw'abatume era yakakasa olw'ensonga nti ye muepiskopi yakakasa bonna abakristo bakakasa mu ddiini ey'obukatoliki okuwa confirmation wabatasobodde bwenagambye wasobola okusindika father n'amutuma akole mu linnya lye naye nga mu butongole mu ekereziya katolika oyo atukakasa mu ddiini nti kituufu kati tusaanidde ye bamuyita omuepiskopi era mu ye akola ebintu bino bisatu naffe bye tukola ng'abasosoloti naye nga bwe ŋŋambye mu bujjuvu bwabyo ffe tumuyambako ekyokuyigiriza teaching ekyokukulembera ate n'ekyokutukuza eri abo bonna ekereziya beba emukwasizza waliwo abatea okumbuuza ate bino ebirala bye tulaba waliwo ebitiibwa ebirala bye tulaba ebisigadde byonna ebirala bitiibwa ekereziya eso okubigaba okugeza tuna kye tuyita archbishop oyo omuepiskopi akulira archdiocese ayina obuvunaanyizibwa obulala obw'enjawulo okugeza nga tuyina mukadde waffe pose mwogerere tuyina amasaza ana mu Uganda ag'enjawulo gwe tuyita archdioceses era muggo mubeeramu amasaza amalala ya suffragan diocesis nti ono aweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obulala okulabirira amasaza gano buli bishop alina obuyinza obujjudde okulabirira essaza lye naye nga wogamba okwekuŋŋaanyanga mu kitundu wetufaanaganya oba olyawo e culture abantu aboga olulimi olumu abategeeragana bagenda babigabanyagabanya.

0: Talipsikopi abapya umwaka baba wa palium au kaba wa palium beba kulembera amasaza nga ogamba nti archdiocese beba palium baba baina obuvunaanyizibwa obwenjawulo obwokulembera ekitundu n'abantu ba Katonda naye bali bapepo nunsio bakulembera n'aba abantu naye baba baina obuvunaanyizibwa bwa office nga batambulira mu lujegero olwo olw'okukoordinatinga ne Secretariat of State ekitongole ekikola okulabirira ekereziya mawanga gonna kulaba nga bawuliziganya bulungi n'omutukuvu Papa abayimiridde mu bigere bya omutume Petero. Tuyina ekitiibwa ekirala ekya kardinaali era ng'ebiseera ebisinga abeera naye Bishop bamulonda Papa yamulonda nga omulimu gw'omukulu kwe ku to advise the Pope era ebiseera ebisinga bano be batuula okulonda Papa omujja nga mukulonda Papa omujja kardinaali ono alina okubanga atasukka myaka 8 okulonda Papa ne Papa ayita enkuŋŋaana ez'enjawulo gye tuyita consistory ng'abaayagala okubeebuuzaako oba wabaawo ensonga ez'okubaganyiza okubaganyako ebirowoozo ezidda ku ekereziya mu nsi yonna ayita bakardinaali bano mu nsi yonna ne bajja wano e Roma ne bakubaganya ebirowoozo era ne bamuwa amagezi n'asobola okusalawo obulungi ng'akulembera ekereziya nga omukulembeze w'ekereziya yonna naye nga kardinaali nga bwe ŋŋambye kiba kitiibwa teba woofiisi nga walaba eya bishop ofiisi yaba bishop akulira dayosiisi wakuba kisoboka okuba ng'ate kardinaali asangiddwa ngaera ye bishop wa dayosiisi oba ye bishop wa kidayosiisi awo n'akwata bibiri naye aba mu kibaita administration ayina obuyinza okulembera essaza yabeera omwepisikoopi n'ebisigadde byonna bibeera kitiibwa n'okugeza ng'ekya monsenyori babakiwa era omuntu faatha akoze obulungi mirimo gye ng'omusosoloti ekeziya n'emusiima n'emuwa ekitiibwa ekyo ekyobwa monsenyori oba ne bakimuwa nga obwa office olw'obuvunaanyizibwa bwalina obw'enjawulo mu office ne bamuwa ekitiibwa ekyo ekya monsenyori asobole okukola obuvunaanyizibwa obwo obulungi era n'ekyobwa Papa era nakyo kaŋŋambe kiba kitiibwa nga bakiwa omwepisikoopi ow'e Roma okubeera nga ye mukulembeze w'ekereziya mu nsi yonna ono gwe tuyita Papa yabeera omwepisikoopi ow'e Roma era bamutuuza wali mukolo guggwekeera nga bagenze okumutuuza ku ntebe ya omwepisikoopi wali mu bazilika eya Yohanna ku kasozi akeera Terano namutuuza ku ntebe y'omwepisikoopi ow'e Roma bw'atyo ate n'afuukira ddala Papa nga yalabirira era n'okukulembera ekeziya katolika mu nsi yonna kwe kugamba nti Papa abeera mu episkopi the Bishop of Rome ekimwawula bamwambaza kyambalo kyatanga okwambala ekyeru kwawukana ne bakardinaali abambadde ebimyufu ate ne n'abepisikoopi abambadde papo ye n'ayitamuko okukulembera banne okukulembera ekeziya yonna nga bugamba nti obukulembeze bwonna oba community yonna oba society yonna okutambula obulungi eno okuba n'omukulembeze nti wabaawo kituuka nga kyetaaga eddoboozi limu okuva ewa Petero okuva e Roma okuva omukulembeze w'ekeziya katolika ate n'abala bonna ne bagoberera ngeri eddoboozi eryo alituusa ebiseera ebisinga ng'ayita mu biwandiiko byaweereza buli kaseera naddala okusinga wasalawo okuwandiika kituwa encyclical ebbaluwa gy'awandiika nga annyonnyola ku nsonga ez'enjawulo oba apostolic letter gy'asobola okuwandiika annyonnyola ku nsonga ez'enjawulo ezabaayagala zigobererwe mu nsi yonna awo nno byebitiibwa ebyo ebiri mu ekereziya naye nga gali amadaala nga bwe ŋŋambye waliwo ery'obudyankoni ery'obusosoloti ate era n'ebyobusikoopi nga n'agasigadde amadaala ag'owansi nga obuweereza acolyte and lector okuyambako mu kuweeza mu ekereziya katolika okuwa komunio ate n'okuyamba okusoma ekigambo kya Katonda ago madaala ga wansi tegagwa mu oludiini oba n'amadaala amalala byogera nteekawo akulira kwaya omuggazi w'oluggi n'ebiringa ebyo ago madaala ga wansi ate awali agenda okutuuka ku budyankoni bamuwa akadde ak'okwesimbawo n'alayira mu maaso g'abantu nti akkiriza kati nafunako okumwetegereza akadde akatandisa ak'okulinnyalinnya mpolampola atutandika okulinnya ku madaala gali ag'oludiini awo bwe budde buli obw'okwesimbawo awo nno bali abaseminaali abalala benjogeddeko bafunye emiruka egy'obusomi n'obuweereza tebafunye gya oludiini nga bamu bade bawandika ku mpapula ezi.
1: Mpapula Polytechnic Mengo eita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma. Nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga civil.

0: Electrical, mechanical, and water engineering, architecture,
1: electrical installation, auto mechanics, plumbing, and ICT,
0: catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion, and design.
2: Tukubira kuziro musanvu musanvu biri. Ana mumuenda. Abiri mutano, asatu musanvu.
3: Singo omuntu yenna akusaba bikwata ku akaunti y'okwoterekera sente mu bank. Singo omuntu yenna akusaba sente mu bapini y'ekyama oba pini y'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pini yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singo omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano.
4: Bera bulindale ili yaba fili. Towa muntu ye nabi kwata kwa akaunti yo, nga kubide oba ku email nga waliwo chogula, oba chotunda kubiyuma vya ATM, oba watundiwe ebintu. Bulile ebintu kumitimbagano ngokozi semi kupitia website AJCDK. Mugoli na chobuza, kuwa kunamba za festali za kusasulia ku MTN, noti munana noti noti, bili noti noti, tano tano tano. Ate ku Airtelo, noti munana noti noti, satu satu tano, satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
5: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagabo ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga pini ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku ssimu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza pini ne OTP tobimuwa era okubirizibwa okumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 8 0 5 5 oba ku noti 8 0 3 3 5 3 4. Weebale okutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Cente Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za kasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku 3. Nyiga sitemu 4 sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.
6: Fred, alo, nga sikuwulira Fred. Alo?
7: Wanji baba?
6: Nakuwa sete zoge ndo kuwanisa mkakesa, tuwanzirira.
7: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake 15 baba, nakola bubi.
6: Kate, sete zoge mwe sundu weguli.
7: Obanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilolo lwe njini, olubuto lwa muluma, nemuguli lako magnesium waka kaga.
6: Kato inaomeka.
7: Oba kenda baba.
6: Hey, kale kankwezo ogumulu 10.
7: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kala bikate kali iwo.
6: Tonnyonnyola, oba muto wange wabaki.
8: Ennaku wasigadde yombale, tukomekereza okwewandiisa. Jangu kati, wewandiise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwewangulira pichipichi. N'ebirabo ebirala nfofolo. Okwewandiisa kwa mitwalo 2 jokka. Jangu wano ku Radio Sapiensi esambya, wewandiise. Oba sente ziweleze ku simu zino. Owa Airtel, noti musanvu 5 3 3 4 2 noti mukaga mwenda. Owa MTN noti musanvu 8 4 noti 2 4 tano emu mukaga.
9: Ngenda kwogera te kwongera enjawulo ku mwezi guno ogw'omunaana bwe twatandise kubanga mwezi gwa njawulo naddala kigambo ky'abatuukirivu. Tumanyi nti buli lunaku kuliko abatuukirivu mwekezi ya Katolika era kumpi bunaku kuliko abatuukirivu abasukka mu 5 6 oboolyawo ne 10. Olumu tetubifaako naye olwaleero nga bwe ŋŋambye nti ekeziya ey'omuggulu bwe kaseregata n'ekeziya ey'oku nsi ekeziya ey'omuggulu ng'etusabira etuwoleza eri Katonda olwaleero twogere ku batuukirivu abamu tusobola kugera ku bonna kuva ku lumu paka nga 3 naye tera kufunayo abatuukirivu nga 8 twogereko abaddiŋŋana nga ogamba sijaga nti ab'amaanyi bonna b'amaanyi naye oboolyawo tusobola okusimbako essira. Nakuza omwezi nga lumu nga tutandika omwezi twakuza olunaku kuliko abatuukirivu bangi naye kannokoleyo omutuukirivu Alphonse Maria Ligori era omutuukirivu ono w'amaanyi kubanga ali mu episkoopi ateekeeza amulangirira nga omuyigiriza omukulu ow'ekeziya gye tuyita Doctor of the Church. Omutuukirivu ono azaalibwa mwaka gwa 1996 wali e Napoli nga kisangibwa mu Italy era Alphonse yali musajja nga mugezi nnyo era olw'amagezi ge n'asoma n'afuuka lawyer. Mukubeera lawyer tusogamba nti omulimu gwe yakola bulungi era n'ayitimuka nnyo, naye ekyewuunyisa ensi ate bw'atunafuna okuyitibwa n'akyusa ate n'asoma n'afuuka omusaserdoti. Ono n'atandikawo ekibiina oba Congregation of the Most Holy Redeemer bwe tuyita ba Redemptorists, nga balangira ekigambo kya Katonda, tugambe to preach the gospel okusingira ddala eri abaavu ate n'abo abalekeddwawo naddala ababeera mu byalo. Mainti Napoli mukaddaako embeera gye yalimu era n'abantu obwavu bwali bungi ddala. Ate bw'atyo n'amulonda okubeera Bishop wa Santa Agata, era bw'atyo n'akola obuweereza bwe ng'omwepiskopi nga bukolera nga busimbye ku mpagi tugambe bbiri, kubanga mu kuyigiza kwe yanyikiza ekigambo kye bayita ekisa kya Katonda, nga ayagala okutujjukiza enjigiriza eri eyo gye tuyita enkakali ey'okumanyiriza okugamba nti nga batuyigiza nti oba togenda kuzukusa musanvu ojja kusangayo omusambwa, ne bateekawo ekintu ekiyinza okukutiisa ogenda ku luzzi. Naye ye nga agamba mu njigiriza yaffe tetulina abantu bangi tusobola okwagala Katonda olw'okutya okugenda mu y'obutazikira, naye nga twabaire twagala Katonda olw'okuba nti Katonda atwagala. Naye tusobola okunyiikira amaanyi ennyo abantu mu bbaagaza eddiini n'omu kulaba nga bakola ekituufu, ne tulemera ku ludda ennyo olw'okugamba nti omuliro omuliro utazikira ate kiri ekyekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda ne tubirekaawo. Kyalibadde kirungi nnyo ng'omuntu okwagala kwe n'okugobera amateeka kiva oba kisimbire ddala mu kwagala Katonda oba mu kuwulira nti ayagalwa Katonda. Yali evanjiri gyayigiriza ennyo era bw'atyo n'awandiika ebitabo ebisukka mu 10 ng'annyonnyola mu mulina ekitabo kye eky'amaanyi The Glories of Mary and Visits to the Blessed Sacrament. So lwaki bagamba ayagala nnyo Eucharistia ate n'ayagala nnyo Bikira Maria. Lwaki bamulangira ng'omuyigiriza omukulu ow'ekereziya kye tuyita Doctor of the Church mu mwaka gwa 1871 olw'okuyigiriza kwe okudda ku moral theology and spiritual life okwali okwetutuma ennyo naddala mu ebyo yayigiriza nga kyali mulamu ayina bye yaleka ng'awandiise. Ono yakyusa ekereziya naddala mu ntegeera gye tuyita moral theology, nga annyikiza ekisa kya Katonda okusinga okutya ate n'okwagala ennyo esakramento etukuvu ate n'ennyaffe Bikira Maria. Ono olunaku lwetukuza nga 1 Agosto, awo nno lwe waggulawo omwezi guno ogwa Agosto. Enkya ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kukuza olunaku lw'omutuukirivu Yohana Maria Vianney, ono tumanyi bulungi bamweta the Chua of Alps. Ono yazaibwa mu Falansa mu mwaka gwa 1796 era Yohana Maria Vianney batugamba nti yatawaana nnyo mu by'emisomo naddala ngaali mu seminaaliyo, yagendanga dda mu kiraasi ez'enjawulo, naye ekyokka ekyamuyisangawo kye tuyita extraordinary holiness yali muvubukanga mutuukirivu nnyo, nga bamulaba talekeka naye nga ebya kiraasi tebigenda. Bwe batyo mu kusembola mpola nga bagenda bamusindiikiriza mpola yatuuka ku busosoloti era n'abufuna mu mwaka gwa 1815 era namusindika mu kaparish eyako mu kyalo kebayita ka Arts. Eyo mu kaparish ka Arts nga musinziseyo mu kyalo nga bagamba munaye engeri ye mutuukirivu naye muvuuka mulungi naye ana so akola mu parish mu kibuga mulimu abantu abagezi ba doctor ba teachers ba lawyers bajja kumugaya oba tajja kuongera kusobola kubayigiriza bulungi. Ono batugamba nti ye yamanya nti ebyokuyigiriza kuno okwakamwa tajja bisobola bulungi, n'anyiikirira ekyokwegayirira ale n'okumala essaawa ennyingi ng'ali mu kabokisi kali ak'okwejjusa. Era ekyalo kiramba bwatyo yakikyusa ne baddukira gy'ali buli lunaku ogenda ng'okwejjusa okuwuliriza okubulirwa kwe ate era n'okwongera okusoma essaala. Awo nno ate embeera n'ekyuka, abalamazi bangi ne bava nga te mu kibuga ogenda mu kaalo kali eka Ars kuya ku bigambo ebiwoomerera ebiva eri Katonda nga biyita mu w'omusajja ono Yohana Maria Vianney. Era batugamba nti yamalanga essaawa wakati wa 16 ku 18 ng'ali mu kujjusa bantu buli lunaku kukyewuunya nti olunaku lwa n'essaawa 24 ku zo 16 18 yazimalanga mu kabokisi ka confession ng'ali mu kwejjusa. awono bwatyo nasobola okusika emyo mingi ngagize eri Katonda ddala olw'ebigambo bye eyobu bakita kya bunnabbi prophetic guidance ateera n'akola ebyamagero bingi omukama nga amukozesa era neyeyisa mu ngeri eyekyavu mu ngeri ey'obwetowaze mu ngeri ey'owansi n'ate n'esika abantu bangi nti ne gavumenti yatuuka okuteeka train olugenda kaalaako osobola ng'ogenda okwejjusa ateera n'okusinkana n'okuwulirizibwa omusajja wa Katonda ono kimanyi bunyonyi tuyawoleriza bawanamukulu n'abasosoti bonna naddala abali ku mulimu ogwo ogw'okwejjusa nakuza omwezi nga mukaaga awona naffe nno nga mukaaga wetwafuna obusosoloti wali e Masaka ali nakuza omwezi nga mukaaga omwezi gwali gwa munaana omwaka gwa 2016 ng'abasajja embula kalevu 13 baawe obusosoloti bishopu omugenzi omuteerabirwa bishopu yona batesita Kaggwa onaku olwo nga mukaaga tukulizaako onaku olukulu olw'okufuuka obulala obukwakoma ffe Yezu Kristu tujjukira nti omukama yakwata Peetero Yakobo ne Yowanna n'abambusa ku lusozi luli olwa Tabor eyo gye balabira ekitiibwa kye ate bwato ne balaba Musa ne Eriya ekyamagero ekyo ekyabaawo tukikuza ennaku z'omwezi nga mukaaga omwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi abooluganda nga munaana tukuza olunaku olw'omutuukirivu Dominico Dominico era nange mwekola kubanga ne kitange yafa ennaku z'omwezi nga 2 June omwaka ogwa 2005 mamuyitanga Dominico awo nno mba musabira mu ngeri enjawulo ku lunaku luno ate ne mwannyinaze omugenzi era azaba ku lunaku olwo lwa 8 Agusito awo nno mulamu bwange lwa njawulo ne mulamu bw'ekereziya tukuza omutuukirivu ono Dominico omutuukirivu era nga omutuukirivu ono yali musosoloti era nga naye founder of the order of preachers right of the Dominicans tulina kati ba father ate waliwo n'abasista bali abali wali na mugongo the Dominicans nazaiba mu nsi ya Spain mwaka gwa 1917 era Dominico ono neyemaliza okuyigiriza kye tuyita sound doctrine nga ogamba nti enjigiriza entuufu eyekereziya naddala nga alwanyisa bayita heresi enjigiriza enkyamu ate ng'ayita mu kukola charity ate ne mu kuteekawo oba mu kugunjawo amasomero ono olw'okunyiikira omulimu ogwo okulaba ng'ekereziya teyingiramu njigiriza ya butwa yateekawo ekibiina kibayita Dominican Order era abo abakirimu nga beemaliza kugw'okuyigiriza preachers w'okuyigiriza okusomesa ate n'okusoma n'okusomesa ensi yonna mu byo baakolanga okunoonyereza ne bakola mu kusoma okw'amaanyi mwava ba astronomers ab'enjawulo ba preachers theologians era ne universities nyingi ez'amaanyi ezibadde zitambulira ku kibiina kino kya ba Dominicans bano olw'ensonga nti papa yabakozesanga nnyo naddala kwabali bayigiriza enjigiriza enkyamu ng'asindikayo abamu ku bammemba b'ekibiina kino ogenda okulwanyisa enjigiriza eyo ate nga era tumanyi nti sapule eno nga tugisoma twagifuna nga nyaffe wiiki ya Maria alabikira Dominico ono agimukwasa mu ngeri enjawulo bakozesanga nnyo era sapule okusoma sapule okulangirira ekigambo kya Katonda ate n'obulamu obw'okwegayirira bano mu ngeri enjawulo erinnya lyabwe nga wuwulirira nti Dominico edda ne babakazaako ekyokubeera ekivuga bulungi nti embwa z'omukama naye nga kitegeeza bebakuuma omukama naddala kidda ku njigiriza entuufu eya ekereziya kubanga ekigambo Dominus kitegeeza omukama ate Canis kitegeeza embwa Dominicanis Dominican ekibiina ekyo bali bakikazizaako erinnya eryo nikyo safeguarding okukuuma ebyo ekeziya byayigiriza obulungi nga tulaba embwa weekuuma ewaka oba weekuuma ebigiweereddwa ate ennaku z'omwezi nga 10 tujja kukuza olunaku lw'omutuukirivu Laurensio nga bwe ŋŋambe tuli mu kuyisaamu okulaba guno omwezi nga guli ogw'enjawulo naddala ku batuukirivu ab'amaanyi mu ekereziya kubanga ono yali mudyankoni era nga yafa bujulizi Laurensio ono ye omu ku batuukirivu bwetuyinza okugamba baali abadyankoni 7 kubanga ekeziya ye Roma mu kyasa ekyokusatu yabeeranga n'ekeziya 7 ezaakulemberwanga abadyankoni the seven deacons of Rome balina okubanga babeerawo era abo be baalabanga nti ebyobugagga by'ekeziya bikuumibwa ate n'abaavu bannamwandu bayambibwa awono prefect we Roma we yamugamba we bugaga byonne byekelezia Laurensio no tiamutengwa naagenda nakunganya ababonna naaba mutwalira namugamba sebo ebyobugaga bwekelezia bibino ngusungo waamanyi watyo prefect owe kibuga kino eche Roma nakwata nalagida bamukalirire kalaba era ne bamukalirira na ye tujukira era tusoma mu byafaayo byokutibwa kwe obuvumu bwe yalaga ngasaba abaali bamukalirira bannange mpuli eno wayidde mukyuseeko munjojeko nane walala igambo yali buvumu nnyo n'okulaga ennema ya Katonda erabirira bonna abafa obujulizi tibaba tebakyali bokka awala amaanyi ga Katonda gababikka ne basitasobola obaoliawo n'okuli obulumi obufe ate bwe twatulowoozaako oba bwe twatuwulira era yawuleza badyankoni abafumbi ba firefighters ba librarians ate n'abaavu nakuza omwezi nga 11 waliwo omutukivu w'amaanyi St Clair o Asisi olugendo lwe lw'amaanyi naye tujja kugamba ali abamu famire ey'amaanyi gye tuyita eyaba nobles mu kibuga ekyo kya Asisi nga Francis we yali naye era mu mwaka gwa 1994 eyo nga asikiriziddwa Francis omutuukirivu ereka ebyobugagga byonna byonna emabega n'agenda okwenyigira mu bulamu obw'obwavu obw'obunkuseere oga nti okubeera nga essuubire lyonna alitadde mu Katonda era bw'atyo n'atondawo ekibiina kibayita ekyaba poor clayers nga kino beebuulirizi era abeemaliza mu kwegayirira ate n'okubeera mu bulamu obwa bulijjo nga tebeesizzaako bintu ono tusoma mu byafaayo by'ekereziya nti mu ngeri y'enjawulo ba Salsinians nga bazze okwatakinga convent ono yakwata esakamento yakumafa Yesu Kristu n'aliwambaatira era lino yataasa convent namba era tumanyi nti yawolereza eyabo bonna abakola n'abalaba TV bya communications abatunzi ate n'ekibiina kino ekyaba poor clayers njogere ki ndeke ki omutukivu w'amaanyi Maxian Kolbe nakuza omwezi nga 14 era naye musaserdoti era mujulizi naye nga Maximilian Kolbe ono enzaalwa ye Poland mu mwaka gwa 1894 yali wa kibiina ekyaba Franciscans ono yali nakinku mu publishing ebitabo ate n'okukola obuminsane era bwatu n'atondawo ekibiina kibayita Militia Immaculate ekibiina kino mukitondawo nga baagala okwemaliza Nnyaffe Bikira Maria olambo bonnabona ejje lya Nnyaffe Bikira Maria era mu lutalo lwa World War II ya kunganyanga abantu bangi okubakuumira mu makaage nga mwemuli n'abayudaaya manyi mu buddo obwo abayudaaya bali bayiganyizibwa nnyo nga amawanga agamu nga ebigirimaani beerayiridde okubookyanga enkoko era bwatyo ne bamukwata ne bamusibira mu kkomera eryo ya Auschwitz era nga bajjangayo abantu bonnaku abayudaaya ogendanga okubookya okubatta ono omusajja we yalaba omusajja wali batwala ng'akaaba nti abaana bange naga bannange ze neewaddeyo mu kifo ky'omutwala omusajja oyo okumutta muttemunzi ono mmuleke kubanga ye ayina omukyala n'abaana bwatyo ne bamusibira mu ruumu ne batamuwa mmere n'abeeramu nga talina kyakulya nga balowooza ajja kufa mangu teyafa paka we baatuuka n'okuba empiso ejjudde carbolic acid ennaku z'omwezi nga 14 Agusto omwaka gwa 1994 bwatyo n'afa obujulizi nga si bwakuyiwa musaayi ne tuyita the matter of charity ebwo kubanga yawaayo obulamu bwe nga abuwaayo olw'okwagala oli munne asobole okubeerawo okulabirira omukyala n'abaana era ekereziya Yohana Pawulo ow'okubiri naye yazaalibwa mu Poland kati era naye omutuukirivu n'amuwa obutuukirivu n'amulangira nga mutuukirivu maka gwa 1992 ono mu bigambo bye tusobola okujjukira nti no one has greater love than this to lay down one's life for one's friend tewali ayagala ngu yawaayo obulamu bwe olw'okubeera mukwano gwe
10: bwakedde wasuza otya Uganda golokoko yake amatago gavuusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba yiga star emu noti stabiri emu hashi ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebeera ku kabiite tekewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulula omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
11: MTN
10: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
3: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu ba pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa nga ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ng'okozesa omutimbagano
4: Bera bulindale ili yaba fili Towa muntu ye nabi kuata kwa account yo Nga kubite oba ku email nga waligo chogula Oba chotunda kubiluma vya ATM Oba watundiwe bintu Bulile bintu kumitimba gano ngoko sisemi kufija website AJCDK Mugoni na chobuza Kwa kunamba za festali za kusasulia Ku MTN noti munana noti noti Bili noti noti tano tano tano Ate ku Airtelo noti munana noti noti Satu satu tano satu nyanya Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobeddwa
5: Centenary Bank etegeza ba customer ba yo kwewala obufere okubirizibwa obutagaba ebyo bikwata ku bank account yo nga PIN ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna nga kusabye ebikwata ku account yo okugeza PIN ne OTP tubimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere noti munana noti noti bibiri bitana atano mutano oboku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu anamu nya webalo kutelekane Centenary Bank Centenary Bank member wa Centenary Group Centenary Bank runga misiba bank enkulu ya Uganda sente za customer zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobuko kulizo bigobererwa
12: Focus Construction Company, ye company ye kakasi mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzigya, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga, munana tanu munana, biri zero mkaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, munana tanu munana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri, satu emu satu, zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Fred, hello, nga sikuulira Fred. Hello?
7: Wanji baba?
6: Na kuwa sete zo gendo kwa wanisa mkakesa, tuwanzi dira.
7: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole enti ya. Anti mutabani wono George, baba mungoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
6: Kato sete zo gumwe shundu weguli.
7: Haa, wabanchi kunyonyole enti ya baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo olulu wenyini, olubuto lwamuluma, nemugulira ko magnesium waka kaga.
6: Kato inaomeka.
7: Oba kenda baba.
6: Hey, kale kankwezo ogumuru kumi.
7: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kalabi katekali iwo.
6: Tonyo nyola, owa mtowa nduwa bachi.
8: Enaku wasigade yombade, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oreme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ida pichi. Nebida bebida la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebidi joka. Jangu wano kredio sapiesi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu tano. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga mwenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
13: Sapiensa, sapiensa yo.
14: Sapiensa.
13: Sapiensia.
15: Lady yo sapiensa no wabule wambi.
16: Nange kuno kwensibira.
9: Atawo, otwe yongela yo, tujia kuza mwezu guno, era kwaibu kwenye fibiki ya Maria Mugulu nga 15 Agosto. Era onakuno tukiriza era tusaba era tujukira nyafe bika Maria twalibwa muguru ombiri gwe no moyo gwe era nga kirangiro kino oba kyayingira mu dogma y'ekereziya nga ekize kyebadde ekize emyaka gyonna ne kirangirwa Papa Pio 12 mwaka wa 1905 mu kiwandiiko ekyo ekitiibwa erangirira wano ku St. Peter's Basilica nakusomeza 15 bwe tukuza onaku luno ngera onaku ozimu kunaku enkuru ziragiddwa atenga 2 Agosto kuliko mtukirivu Bernardo wa Clairvo oba Clairvox Bernardo ono wanjawulo kubanga ali aboti atera naye yomu kubayigiza ku abekelezia Doctors of the Church kubanga asaba mu Faransa omwaka gwa 19 naingira mu monastery ya Cistercian monastery ngeri yetulaba eri esanje era eyo ye yafukira atera aboti ono yabili nnyo mu kuandika ebitabo ebili spiritual nadala mu middle ages era nafuka omulwanyizi na chinku wekezi ya katolika nisonga wachi nga maze kulangirwa nga mutuukirivu yagatibwako ekitiibwa ekyo ekyokubeera omuyigiriza omukulu owekereziya olw'ensonga nti mu biwandiiko bye yayigirizanga ekigambo ekikulu ekyokwagala kwa Katonda ate era mu biwandiiko ebyekitiibwa n'amanyisa nnyo abalala ebidda ku nyaffe Bikira Maria ebikimu ku kyamanje tumujjukirako mu kwaganya ffe Bikira Maria yafumba esaala eyo n'okwongera okugibunyisa etuyita memorare esaala eyo esaala gye tusoma nnyaffe Bikira Maria manyi abamu Bikira Maria ow'ekisa ojjukira ng'obwedda n'obwedda tebaawuliranga wayeweyawulidde omuntu alikira gy'oli okumukuuma nakuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza nange nno Ayi Bikira Maria mugole w'ababiikira nnyabo nzikidde gy'oli na nkwesiga bwentyo nga sina kyendekayo ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange salira amaaso gange n'amatu gange n'akamwa kange n'omwoyo gwange nange nkwekwasanze n'omulamba ayi mango omulungi olaba nerimbise ku ggwe naawe nkuuma nzibira ng'omuddu wo ow'okububwo ono era ye mutuukirivu abawoleza bonna abalunda enjuki abakola kando ate n'abo abanoonya okuyingira mu ssaala ey'ebuziba ate Saint Pio, Papa Pio ow'ekkumi naye Papa w'amaanyi kubanga infact yaweza church wano wendi wembeera bagiyita Saint Pio Decimo Saint Pius the 10th parish ngeno parish wendi ye parish yasooka okutuumibwa omutuukirivu ono amaze okumulangirira obutuukirivu ye parish yasooka okutuumibwa okujjukira ekyafaayo kino St. Pius the 10th wembeera ono amannya ga matuufu bamuyitanga Giuseppe Sarto ng'azaala mu mwaka gwa 1885 era n'afuka papa mu mwaka gwa 1903 n'ateekawo motto to restore all things in Christ motto eno yayagala okuzza n'okubizza obuggya mu Kristu ng'ayita mu Kristu era na yono eya yategeere kigambo ky'essakamento erya komunio erya Eukaristia n'akubiriza abakristu bulijjo okwetta essakamento lino era n'akkiriza n'abaana abato bawezezza emyaka 7 okutandika okufuna essakamento lino erya komunio nti abaana abawezezza emyaka 7 batandika okufuna essakamento edda tekyabanga bwe kityo awo nno bwatu nakyusa ekereziya n'adabulamu ekereziya mu nsi yonna ng'abaana batandikiriza mpolampola mu kula kwabwe okuliikirizibwa obulamu bwabwe bw'omwoyo n'essakamento lino erya Eukaristia ono yalwanira nnyo enjigiriza entuufu ey'ekereziya naddala ku njigiriza ze tuyita modernist errors ng'ate ayita mu kubunya okwagala essakamento lino erya Eukaristia ono tuyinza okugamba yaweleza abaana bonna okufuna komunio esooka kubanga yateekawo enkola eno ate nakusomeze nga 22 Agosto tukuza the Queenship of the Blessed Virgin Mary Bikira Maria okufuka n'abakyala muggulu kino tukikuza nga wayiseewo wiiki namba okuva ku Assumption okuva ku kulabakanya ffe Bikira Maria era kino kiba ki nga bugamba nti kiri kitukuza nga 15 kijulizibwa nga ffe Bikira Maria afuuka kabaka ow'omuggulu afuuka n'abakyala ow'omuggulu ate nakuza omwezi nga 23 Agosto tukuza onaku lwa St. Rose of Lima Rose w'erima tumira bonna abatuyitibwa ba Rosa Rose Kifa mami wangoyo mama Rosa Kimbugwe wali mu kyalo mukwano gwange Rose wegwe nagatta wamu n'omwami Dr. Emmanuel n'abalala bangi mwanyinaze Rose na mazi tuzalibwa n'abalala bangi ba Rose nyenyo nayo li famous nnyo omukyalo ono Rose yazalibwa e Peru mwaka gwa 1516 ate ye mutukirivu ya soka okulangirwa nga mutukirivu mu America na America nga continent mbuke wa soka okulangirwa nga mu America ono chimfule wenja ulo na yenga ya ita mkubona wano kwa manyi na uwe kusome sala za manyo kwebo neleza evi kulevietisa okulabi ilaba lwade na abavu watio ni kimu wangu zengule eno yobutu kilivu na dala mku kwa tanya filiki ya Maria ni mkwega ilo kwa manyi ni mkwita mkubona wana ya funa kituita mystical experiences and visions of Christ ya labi kilu wanga mkama wafe Yesu Kristu ye njini ilono ya uleleza wana abakula muyumuli ba gardeners na abo aba those rejected by the society nga wogamba nti ensi abantu ngebaganye bakiririza atenga bili munya kuliko mtukirivu Bartolomeo mind Bartolomeo ono kutubogera kera nga nata na ili omuku batukirivu 12 aba betuita the apostles era nga Pentecost ya wedde yagenda mu nsi ya Armenia ne mu bitundu ebiranyewo ateyo yafira obujulizi nga bamu flying nga mulamu bamusika nga mulamu bamala atene bamutumako omutwe tumujukirako olw'obutatya n'okumalirira ate ne ziru gyeyalina mukulangirira evangeli mu bitundu ebyo ate nga byo musanvu kuliko Monica ate nga byo munana kuliko Agustino Agustino ye mutabani wa Monica Monica ye mama wa Agustino namu kubatuukirivu abafika yo mambuka era ono omukyala yasabira nnyo omwana we emyaka kumpi ayo musanvu nga musabira n'omwana n'akyuka ate n'afuuka mutuukirivu n'afuuka mwepisikoopi n'awandika ekitabo ekirungi ekyo The Confessions of St. Augustine atene The City of God n'ebirala bingi ebyamuweesa ekitiibwa ekyo ekyokubeera omuyigiriza omukulu ow'ekereziya ate tujja kumaliza nenga 29 otukuliza The Martyrdom of John the Baptist okutuuka kwa Yohana Batista y'omukubatuukirivu abatono abalina ennaku 2 mu kalenda olw'okuzaalibwa kwe ate n'okuttibwa kwe
11: twesozze essaawa endala time check essaawa ewezeemu eyakawungeezi time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate musobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 *6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN momo app. Kino kyekiseera ekyokufuna obubaka obukwata ku nyaffe biikira Maria nga bukutuusibwako bannajje okuva mu ssezzekkulu ery'e Kampala.

z'omwezi 14. Papa Pius oyo kati naye mutuukirivu era olunaku lwe lutuuka nga 21 omwezi ogw'omunaana, omwezi ogw'omunaana. Kakati mumanyi eyaddako okubalangirira mu lubu lwa Besiimi Biyati oyali Papa Benedicto ow'15 otalangirwanga era ne kozi ye tibatandikanga kumunoonyerezaako asobole okulangibwa mu lubu lwa Besiimi n'abatuukirivu. Naye abalala Yowaana 2:3, Yowaana 2:3 oyo naye kati mutuukirivu ng'oyo yakola kinene nnyo okulaba nti fayire yali yeesibye okuva mu 1920 nga balangiddwa mu lubu lwa Besiimi ate nga yali yeesibye ng'ebintu wali kigenda mu maaso naye yagenda okuba nga agiggulawo. Yowaana 2:3 oyo naye mumanyi nti kati naye mutuukirivu olunaku lwe lutuuka ennaku z'omwezi 11 October. Baalonda olunaku luno kubanga lwe lunaku lwagenda okutandikirako olukuŋŋaana tabamiruka wa Vatikaani II nga 11 October 1962. Ate ne Pawulo ow'omukaaga yabalangirira mu lubu lw'abatuukirivu naye kati mutuukirivu ng'era olunaku lwe lutuuka ennaku z'omwezi 29 ogw'okutaano. Lunaku lwalondebwa 29 lwe lunaku kwe yali yafunira obusaseredooti. Kakati era nga ennaku z'omwezi 14, ennaku z'omwezi 14 Agosto 1897 omulangira Dawudi Chwa II yasikira kitaawe ng'akyali mulamu Kabaka Mwanga II eyali adduse ng'avudde e Buganda addukidde e Buddu atandike olutalo olw'ekiyeekera ayeekera Abazungu bamulekere ensi ye yeefuge. Awo nno bwe balaba nga adduse bo ne bagamba nti kale katuteeke ku Kabaka omulala era ne bakwatagana n'abaami ba Kabaka Mwanga abaami ab'obwakabaka ne bakkiriza ate ne bateekako Dawudi Chwa ng'alina omwaka gumu gwokka era yasigalirako ddala kitaawe tumanyi yagenda mu ttalo tugenda kubanga tukyogerako oluvannyuma ate yawangulwa n'abanga akwatibwa ne Kabaleega ne batwalibwa mu buwaŋŋanguse gye yafiira. Kakati era tuddayo mu ennaku z'omwezi 15 Agosto 1897 sijja emyaka egyo 1929 omutume wa Buddu Monsenyere oba Saabepiskoopi Enericus Stenseera yatukuzibwa n'afuuka omwepiskoopi. Yali muepiskoopi ow'okuna mu kitundu kyaffe kino, yali muepiskoopi ow'okuna livinyaka yasooka Hirisi n'addako abamu bamuyita Jini Hirisi naye Jean Yowaana Hirisi ate ne kuddako Antonin Giema ono yafa mangu era bamuziika kati ali mu kereziya wali eri mu cemetery e Bukalasa. Kakati yagenda okusikira mu 1897 ono agenda okubanga mu kumuwa yafuna obwepiskoopi yabufunira Bukumbi Kamoga Tanganyika yagenda okubufunira yewaali omwepiskoopi mu Buddu obwo. Ono wawano yali amaze okufa naye oweeri saidi eri yeyagenda Hirisi n'abanga amuwa obwepiskoopi ng'ennaku z'omwezi 15 gy'emyaka 1929 agenda okulonda moto yeegamba nti ekibi kiwanguze ekirungi. Moto eyo tulaba ebiira ddala mu bbaluwa Pawulo omutume gye wandiikira ab'e Roma 12:21. Naye yeetawa nti wano wenjijje agamba nti kibi kiwanguze ekirungi. Era tugenda okulaba lwaki yalonda moto eyo. Era y'ensonga lwaki mbagambye nti olwaleero tugenda kubanga twebuulirira ku mpisa.

0: Omukama abere namwe.
1: Nawa abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo.
1: Ayi omukama otenderezebwe.
0: Abantu nga bamaze okukuta amangu ago Yesu n'awayiriza abayigirizwa be okusaabala eryato bamukulembere balage emitala w'eri. Yamala okusiibula ekibiina. Bwe yamala okusiibula ekibiina n'alinnya ku lusozi n'abeereyo yekka ng'asoma. Obudde ne buwungeera ng'akyali eyo yekka. Eryato lyo lyali mu buziba amayengo nga galisunda kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Mu kisimuko ekyokuna n'alyoka ajja gye bali ng'atambula ku mazzi. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi ne beesisiwala nga bagamba nti muzimu ne batya ne bawowoggana. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti mugume ye nze temutya. Peetero n'ayanukula n'agamba nti ssebo oba ggwe wuuyo ndagira njije gy'oli nga ntambulira ku mazzi. Ye n'agamba nti jangu. Peetero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi n'agenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga nga mungi nnyo n'atya. Bwe yasooka okukka mazzi n'aleekaana ng'agamba nti ssebo mponya. Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti nga tokkiriza nnyo lwaki obuusizabuusiza. Bwe baamala okulinnya mu lyato omuyaga ne gukya abaali mu lyato ne bajja ne bamusinza nga bagamba nti gwe wamma oli mwana wa Katonda ddala. Ebigambo by'evanjiri eno abo we bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
2: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'Omukama kye tuwulidde kituyita obutatya okunyweza okukkiriza kwaffe mu Katonda. Essomo erisoose erivudde mu kitabo kya Bassekabaka. Eriya yatuuka ku lusozi lwa Katonda. Eriya yali mu kusoberwa, yali mu kutya, yali mu kweraliikirira ng'anoonya ekisa kya Katonda. N'afuluma alabe Omukama. Omukama teyali mu kibuyaga, teyali mu musisi, teyali mu muliro. Omukama yayitawo mu bukkakkamu. Abooluganda abaagalwa, tunoonye Omukama mu bukkakkamu, mu bwetoowaze. Eriya olusozi luno lwe yajjako lwe lusozi olutukuvu Welebu, Musa naye we yasisinkaniranga Omukama. Abooluganda, Omukama tumunoonyezaawa? Omukama ali mu masakalamentu, Omukama ali mu misa, Omukama ali mu kigambo kye, Omukama ali mu bantu bannaffe. Omukama ayogera gye tuli mu mbeera zonna eza bulijjo. Eriya yali aweddemu amaanyi naye Omukama yamuwanirira. Katonda enkola ye yeewuunyisa. Oluusi bye tulowooza Katonda ye si bw'alowooza. Kubanga ensi erowolereza mu by'amaanyi naye Katonda akolera mu bwetoowaze. Katonda akolera mu bukkakkamu. Tumuwulirize ate tumukkirize afuga obulamu bwaffe. Mu ssomo eryokubiri mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma, Pawulo ayogera n'ennaku n'obulumi bw'alina olw'abaganda be Abayisirayiri abavudde ku Katonda. Kristu yabeerowoza, Katonda yabeerowoza omunuzi n'ava mu bo naye ate bo ne babanga abaagala okumuvaako. Abooluganda, essomo lino lituyita okufa ku bannaffe, okulumirirwa bannaffe, tufe ku baganda baffe ne bannyinaffe. Eriyo abantu baffe abatakyasoma Sande. Eriyo abantu baffe abavudde mu Ekereziya. Eriyo abantu baffe abatakyatambulira wamu naffe. Oli ayinza okubeera mwami waakweyawuddeko, mukyala waakweyawuddeko, ab'enganda zo bakweyawuddeko. Mufunye ebibaawulayawula. Tusabe Omukama atuyambe tubeere nga buli omu alumirira munne, buli omu ng'ayagala munne, buli omu ng'afa ku munne. Ate era n'ekyobutuukirivu kino, owooluganda nga bw'oyagala okugenda mu ggulu ne muganda wo mwanyoko, abantu bo, bayambe nabo bagende mu ggulu. Bw'obeera weesabira, towaayo byetaago byo byokka, ne bannabalala, lowooza ku byetaago byabwe. Bw'obeera weetaaga eby'okukuyamba, teweefaako wekka, lowooza ne ku banno ebyetaago byabwe, ebibali obubi, ogwo gwe mutima ogw'obukristu. Tulabe ebirungi Katonda by'atuwa, amasakramentu. Kati mulabe Katonda ekirabo ssemalabo eky'abagole baffe, abasaseredooti n'abadyankoni be tufunye olwaleero mu Lutikko e Lubaga. Bino byonna birabo bya Katonda. Mulabe ekirabo ssemalabo ekya Mukama waffe Yesu Kristu eyatufiirira ffe aboonoonyi n'atusaasira. Ono Kristu yafuga byonna, tumutendereze emirembe n'emirembe. Amiina. Mu vvanjiri ya Matayo, Yesu yamala okukkusa ekibiina. Yesu n'agenda abeereko yekka nga yeegayirira. Abooluganda, buli lunaku Yesu atukkusa. Atukkusa mu sakramentu erya Eukalisitiya, n'atuwa omubiri gwe n'omusaayi gwe. Esakramentu ekkulu eryewuunyisa. Yesu atukkusa ng'atuwa ekigambo kye. Yesu atukkusa ng'atuwa amasakramentu. Abooluganda, olaba Yesu yabeerako yekka nga yeegayirira, alabisa ffe. Ensi gye tulimu erimu ebireekaana bingi, ensi gye tulimu erimu ebitutaataaganya bingi. Omuntu wandibadde ofunayo akadde n'obeerako wekka. Kino ki kyentegeeza? N'obeerako mu ssaala, essaala eyakasirise. Oluusi abooluganda twagala nnyo okubeera mu bireekaana. Ensi gye tulimu erimu amaloboozi mangi. Nzijukira bwe twabeeranga mu seminaari eyo, twabanga n'obudde obuyitibwa obwakasirise. Bwe twamalanga okulya ekyeggulo ssaawa nga ssatu nga muba mu budde bwakasirise, mugenda mu kiraasi musoma mukasirise, mwebaka mukasirise. Era ne ku makya bwe twabanga mu ekereziya mu chapo, bwe twamalanga essaala ez'enkya oba ekisinde oba essaala zaffe endala, nga wabaawo obudde obwakasirise bwa ddakiika nga asatu ate okutuuka lwe munaagenda mu misa.

0: kona buut kugamba nubulyanga nawe otereddi naye toyinza kuzindira mu kisenge mazinago
1: teri anaagalaba
0: ate bw'oyagala okugalaba noyagala okutunulako eno emabega ku kikuzi
1: ataawo
0: gayimirira buyimirizi amazina togatunuulira balala be baga ti wazinye n'okunakuna kyaluwa
1: tiyirekanaawekikuzi
0: bangi kaakati nona waffe ekereziya alimu ekintu ekyo okweyamba ebitone byaffe okuyamba bannaffe okukakata mu kukkiriza mu kusuubira ne mu kwagala kati ekintu ekyo kukakata ojja kukirabira ku yeezu yo kati kirisimu etuyigiriza ng'etugamba nti lwaki katonda yatonda omuntu
1: otyo
0: okumumanya okumwagala okumuweereza n'okumugulumiza ekigambo kino kumanya kyekiri kyetuvaako oli bw'aba amanya amazina ne bw'atambula obutambuzi bwoti ogalaba nga amazina gavwamu nze ntera okubeerako mu mmotoka kati nga bwe tubadde tutera okugenda mu yunivasity okuyiga nga sitadde mubiyiriisa bino mu bulago ngenda nga ndi wankalira naye era abantu bakulaba ne bagamba muzeeyo ono yaani engeri gy'otuula mu mmotoka
1: obaamu ekyenjawulo
0: obaamu ekyenjawulo lumu natuula mu mmotoka anyumyeyo kano kamukanammala natuula mu mmotoka twali tugenda eyo Kampala sambadde nnyo okukola naki naye ntudde ku ddirisa kati munnange n'aluyirirwa kwagala okuwandula amalusu gatulume mu ddirisa muno n'agenda afuuwa amalusu okuva eno mu ntebe gayite mu ddirisa gankuba mu kyenyi nasiimuula busiimuuzi bwenti
1: tewamunyega
0: bano bonna abalala bagamba nti taata yandimugambye nti taafulu oyinza otya okunfuuyira amalusu mu nyindo naye nasirika busirisi ne bagamba nti kwisiti onaani ono kweggamba amayisa gaffe gazannya entereeza ya katonda etulimu kyebabaga nti mwoyo wa katonda bw'oba weegayirira yaawuluguma awuluguma lwaki ayagala mufuuke bakristu abatono kristu yennyini alabikire mu mmwe nga tulinga bufirimu oba nga tulinga twandiise sikiriini nga tivi abantu kwe balabiraani nga balaba ekisa nga balaba obugumiikiriza nga balaba obukwata mpola nga balaba eddembe kweggamba ekereziya neyeeyagala ekintu ekyo kakati lyebbanja lyetulinaffe abasosoloti abanaddiini n'abakristu abeereeri mu bbanga lino okumanya katonda waffe okumwagala okumuweereza n'okumugulumiza emirembe gyonna ekintu ekyo kukikola obulungi oteekwa okubeera nga weesiga katonda katonda bw'omwesiga
1: n'akuwa amaanyi
0: tolaba yubu yubu senga ogenda ku kitabo kya yubu omutwe ogwokubiri akanyiriri ak'ekkumi akugamba nti katonda atuwa ebirungi bingi ebiva mu ggulu
1: otyo
0: naye atuwaayo n'ebisoomoza era bijja mu mukono gwe gumu ogwa katonda byombi bisiime bisiime
1: ate ffe kyetumanyi kwevuma n'ogamba yi katonda anvuddemu
0: era kwe kulaba nga kivudde mu kitabo kya yubu yubu omujjukira bulungi bwe yali
1: omusajjamufuge
0: naye ebintu bye byonna ne bigenda n'omukyala n'amugamba nti bw'otosamira nange ngenda nava munda ya maama bukunya era nja kuddayo buki kakati n'awandiika ekitabo ekyo nti tuyige okwaniriza ebirungi ebiva mu ngalo za katonda tuyige n'okwaniriza ebisoomoza ebiva mu ngalo za katonda kuba bituyamba okukula nga bwe nkugambye nti bwe ntuula mu baasi abantu basobola okunoonyereza n'okugamba nti olwani ono atutuddemu entuula gy'otuddemu enjogera gy'oyogeramu ne banno amayisa go bagenda ne bantuuza kukatebe kano akaano ku mulyango nfaamu n'ofuluma akatambulako kilomita nfaamu nga ti bannaki ono omusajja yatudde wano
1: nga mumuko
0: naye abalala bagaa sijja
1: atanyega naye
0: Bolo kunyiki bubu no balwedda ne baganti omuntu ono mulala oba musirikale oba muki era batira kuntuuza ku ddirisa eryo likanga.

0: tuli kunkuluza ya magezi ensolo muziki ne byemizanyo. Father
1: Kaminsa ni bambuuza lumu nalinjigiriza ku bintu bino ne baganda nayo Father oyogera yogera nnyo tubuulire ekintu kimu ekigoba sitaani kakodyo kamu obulala buliki
0: tubuulireyokamu
1: ne baganda nti bukka wansi
0: kukakkana ku mavivi
1: bwetowazi ojja kukisanga mu Philippians 2 verse 1 to 11 Katonda yakka n'afuuka omuntu kati bw'amala okufuuka omuntu n'alyoka yeeyamba amaanyi ag'abantu okulokola omuntu ojja kukisanga mu Philippians 2 verse 1 okutuuka mu kwenyeri yake kumi n'akamu otyo kakati ekintu ekyo bwe tukituuka mu bwe tutyo nga tutandise okulokola bannaffe awo Yesu Kristo wajjirayo ez'ekyeri omutwe ogwasatu mu ena ng'ayogera ku kuba omusumba omulungi n'omusumba omubi omusumba wa Isirayeri n'omusumba omubi ng'ajagala okukulaga nti omusumba omubi atandika okulya ebyensolo z'alunda nga tannaba kuzijjanjaba ali omuzigo nga tannaba kutwala nsolo ezo ku ttale.

0: akubuubiza nnyo nti wuuno oli mu seminaari ogunjula, wuuno oli mu ssettendekero yunivasite naye okola omulimu gwayo, wuuno oli kujja ssaza olina ogw'okubeera chaplaini w'abakyala mu ssaza, wuuno waweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuyambako ggoba amasitaani. Ebifo bino byonna obizannyo oti
1: nze nayagadde okukiggulira wakati kati awo nti obulamu obw'omusosolo oti businga kulabikira mu bikolwa bye okusinga ebigambo bye. Kati njogedde ebigambo bingi nnyo, naye kati abawulidde ebigambo bino bakola baddengera okukifuula ky'oluzungu, banoonyereza omuntu ono gy'ayise, enkola ye ebadde ya kikaaki, byayogera birimu emmizi, byayogera birimu ekkulu erikwatagana n'obulamu bwe, oba ayogera nga muwabutwa ali ku kiguli simanyi mu nzigwamu omusayiki basimanyi bakukole batya. Kakati oteekwa okuba ggwe omusosolo oti nga by'oyigiriza bisinga kulabikira mu bikolwa byo. Era Pawulo James mu mutwe ogw'okubiri akanyiri ak'ekkumi n'obuna kyavaaga nti okukkiriza okutali mu bikolwa kuba kukkiriza kufu, okukkiriza okulamu kubaamu ebikolwa. Ate kyategeeza n'obulamu buno mu Kristo kitegeeza kufiirira banno, kufiirira banno. Nze wali ku seminaariyo ndi mu gurupu y'abantu abantu bato beereere, abaana ate ne bakadde bange abasosoloti nabo si be bakatuuse nnyo. Kati nze mpitiridde kumpi ndi jjajjaabwe naye batunuulira nnyo ebikolwa bye. Era abaana mbasaba kimu n'abakulu bano, ebikolwa byaffe bitaputa bulungi nnyo ekitabo ekitukuvu okusinga ebigambo byaffe, kuba ebigambo biyita mangu naye ebikolwa bisigalira nga biraga nonabye. Kyova olaba nti omuntu eyali ayizeeko ku gundi ono mukyaka mukyaka bw'atambula omulaba ng'agenda yeesimba alinga ayagala okkuba tamaamu era oba mwanguwaga nti omuntu ono ayinza okuba yakolako
0: mukyaka.
1: Lwaki bwe twayagalanga okwesi enkyuka gyakyukamu akyukira ku sipiidi etali ya bulijjo, bw'ayagala okugira ati emikono wansi ng'abuzaako buza kukuba tamamu nemuga nti ono ayinza okuba omusirikale oba muki. Kanaffe batugamba tuli basirikale ba Kristo, ndowooza kivaayo nnyo ku bitone biri omusanvu eky'amaanyi, ky'okumanya, ky'obujjumbizi bw'eddiini, eky'okutya Omukama. Ebitone eby'omusanvu bye batuwa Mwoyo Mutuukirivu by'atuwa bituyamba nnyo okwenyigira mu activities ezizaalibwa ekigambo kya Katonda. Okeraba Yesu ono nze yansanyula nnyo, mbadde nsoma nnyo, mpoomerwa nnyo ekitabo ekitukuvu olw'ensonga era kukulaba nga akatabo kange kali ntaddemu amasomo mangi. Yesu bwe yalabanga nga temumutegedde bulungi nga yeeyamba embeera oba olugero olunajjayo ebikolwa bye, teyeeyimbirira naye olunajjayo ebikolwa bye okwongera okukakasa kikyali. Kakati mujjukire bwe yabulira mu kiggwa
0: emyaka
1: kumi n'ebiri n'abula, bakadde be ne banoonya ennaku ssatu tebamulabye. Kakati bamusanga n'alyoka ababuuza nti mubadde temumanyi nga nteekwa okubeera mu byakitange? Ne batamutegeera byakitaawe muno mugundi
0: mukiggwa muno
1: iyo nga ayagala bategeeza nti nze ndi Katonda naye mmwe muntwala ng'omwana
0: owabulijjo
1: nteekwa okubeera mu kiggwa okusinga okubeera wa. Naye olw'okubanga baali bazadde be nga babodeboda empola n'agamba ti kambatu kaŋŋende kambawulire kabe kasinge baliyita eyoewala ne bagguka ti ono Katonda si mwana nga wa bulijjo. Kati kwe kudduka n'agenda nabo ojja kisanga mu Luka 4:1 tuka kwa 5:1 n'agenda nabo e Nazaaleeti n'abawuliranga. Okawulira akantu
0: ako? N'abawuliranga.
1: Kati olw'okubawulira ennyo nakkira okukola eminimu ejamu isa mutabani w'omubazi. Okuita mutabani w'omubazi baba mamaze okulaba nti ebikolwa bibikwatagana n'okubajja emifumbi okuddamu eko esaati n'ogisibira mungendegere n'owetika ebitanda emiti otuuyana olye bikajjo bitali wegamba nebagamba nti ono siye mutabani w'omubazi okiraba Yezu w'akiddayo bulungi ebikolwa bye nebitandika okumuyimbirira nti omuntu ono alimu ekintu ekitali kya bulijjo. Ojja kukisanga mu Maliko omutwe ogw'omukaaga akanyiri akasooka okutuuka k'omukaaga ono ye mutabani w'omubazi okiraba. Ate bw'ogenda mu Luka omutwe ogw'omunaana akanyiri ak'ekkumi n'omwenda kutuuka k'amakumi abiri bikira Maliya atwalayo ab'oluganda lwe n'asanga Yezu ng'alerembuka ayigiriza kati nga bwe muntadde wano ng'abantu bangi nnyo bakuŋŋaana ku Yezu. Kakati bwe bakuŋŋaana kati biikira Maliya n'atuula mu kati awo ng'omukazi omukulu akooye ne banne ne bagamba omuntu omulimu nga ndiyenda omugambe nti nnyoko ne baganda bo baabali wali bali wali mu muti ono yayenjebuke ave mangu ku by'okuyigiriza agenda alaba abeeka. Yezu te Yezu yabagamba yamugamba nti bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakissa mu nkola be baganda bange be bammange. Nadduka naddayo kugamba nnyina nnyina n'asoberwa era teyafuluma. Olaba ebikolwa ebyo bigenda okulaga biikira Maliya nti ono si muntu wa bulijjo. Nyoko ali wali wabweru n'ogaana n'ogamba bano be bannyinaze be bammange. Ate bw'ogenda wano Yohana nnya akanyiri akasooka ndoozo omutwe ogw'okuna akanyiri akasooka okutuuka kasatu mu obubiri omukazi oyo Omusamaliya ow'oku luzzi Omuyudaaya nga tayinza kusaba Musamaliya mazzi
2: nga kivve
1: kivve okusaba Omuyudaaya kati n'agamuweerawo ebikopo byonna bikyafu naye Yezu n'asitula olusalo n'agamba Omusamaliya ati mpa ku mazzi. Musamaliya n'agamba ati nnyabo ate gwe Omuyudaaya ate kati w'osaba nze amazzi. Yezu n'agamba nti oba kumanya akusaba wanditegedde nti gwe weetaaga amazzi okusinga ye. Kati okiraba Yezu ayagala okubalansinga obulamu obw'omuntu owa bulijjo ng'ayagala ebikolwa bye bitandika okumuyimbirira okusinga ebigambo by'ayigiriza. Era omukazi oyo oluvannyuma yatuuka okugamba nti mpa ku mazzi. Yezu n'amugamba nti olina abasajja bameka? N'agamba nti nina abasajja bataano. N'agamba nti n'owomukaaga mubalireko. Onaga nti ndaba ng'oli mutuukirivu wa Katonda olabika oli mulanzi.
2: Kuba ayogera bya.
1: N'agamba nti owomukaaga naye mubalireko kuba naye oli naye. Kakati omukazi kyava agamba kyava aleka awo ensuwa n'agenda abuulira ab'omu tawuni ti abange eri eriyo omusajja ngambye bye nakola byonna mujje mulabe ekyeneena. Olaba activities zino zigenda okutandika okulangirira Yezu Kristo. Era okiraba n'eno mu Yohana omutwe ogw'okubiri ekaana kaali kakyali kampimpi biikira Maliya n'akakanda ti bano omwenge gubaweddeko onnamuga nti omwenge gunkwatirako wa ayagala ng'okwegaana ebintu biri. Ono n'agamba nti mmwe abasomba amazzi
2: mutegeke
1: byonna by'anaabagamba mbigire
2: mubikole.
1: Ono yalaba ye biikira Maliya akalambidde n'agamba nti bwe siwulira maama ono bali ab'okukyalo bajja kugamba
2: ndi
1: wamputu eka ate nga Joseph yali afudde kati ono yali omusika awaka ku kyalo nga bamanyi nti omutabani wa Yosefu ate akola obukolomoni ayinza okutwibaako kyatugiraki
2: kyatukolera
1: kyava agende w'abasajja abaali banaaba ebigere naga temwongera kunaaba tikiki amazzi ago gonna mugazze muki mu matogero bone bagamba nti amazzi mugazze mu matogero bagazza mu matogero kakati matogero naalo kagamba ono abadde agirekinti gatwalire omukulu agabula bagenda okugatuusaayo nga viini ne bagamba nti viini mpya ewomo bwenkana wanevude wa ndi mazi gagali bagaga yuwaga babda naba mwenvunza nangati amazi olabi bikolwa bigendo kujayo kakati katonda atulindiridde nibe sigenda wala nnyo atulindiridde naffe okubeera abasumba abalungi abawaayo obulamu bwaffe ate nga situbuwaayo batulabe naye nga tubuwaayo okuleeta amaanyi nga bw'olaba tuseesa mu ntamu tuweetaaga firimbi kugenda okuseesa mu ntamu nga bwe muli emmere gye mugenda okulya bw'olaba ng'omuliro gukugoberedde obulira buvunaanyizibwa okuseesa mu ntamu kati bw'oseesaamu kubanga emmere ejja yammwe naye ffe ogenda n'olaba abalagajjalidde bannaabwe oba ali mu bbaala n'amugaa ti oba itudde eka tigo wandeese wano ombatize munna akugambye nti tudde eka mbadde nga nti wandigambye bwe tugende wayinza okubaawo kyondabyemu ekisa kyatuuka n'omugenderera nti n'ababalaba nga muli mu bbaala balina bye babayigirako amaanyi gabawedde kati mugenda okutandika okuyigiriza ebikyamu mubeere mu bbaala muyigirize ebituufu ate n'ebbaala ebe ng'ebayamba okwongera okulaalaasa eddoboozi lya Katonda nga mugaana ebikyamu nga mutambulira mu bituufu kati ekintu ekyo nze kyenteebereza nti mu bulamu bwange mbadde neeyamba nnyo amaanyi ago lwa bunafu obwa bulijjo nga bwe ŋŋambye nti n'okuyita saayita senior four neeno waliwo ebintu ebiringa senior four eyo oluusi ebinkuba naye bannange basaasizi bayana bagaa ti niwankubadde bimukubye era yadde yaddeko ng'omubi omuki omweru katugenderaawo kati ne babaako kye bakuyigako ate naawe bw'okimanya nti olina kyokola ekiyamba community ekyo nekikuyamba okusigala nga owulira obulungi mu banno n'otobeeranga enfuuzi oba kiki naye tuli Kristo agira ki alabika.
3: Fred, alo, nga sikuwulira Fred. Alo,
4: wanji baba,
3: nakuwa ssente z'ogenda okwewanisa mu kakeesa tuwanzirira.
4: Ha, baba, waliwo ebyagwawo bankikunnyonnyola ntya anti mutabani w'ono George baamugoba ssente za holiday package ne muwaako 1,500 baba nakola bubi
3: kati ekisenza ogumu ekitundu weeguli
4: oba nkikunnyonnyola ntya baba anti baba mukyala w'ono naye ekiro olwo lwennyini olubuto lwamuluma ne mugulirako magnesium waakakaaga
3: kati olinawo mmeka
4: oba kenda baba.
3: Hey, kale kankweza ogumu olukumi.
4: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kalabi katekali iwo.
3: Tonyonyola, oba muto wange wabaki.
5: Ennaku wasigadde yombale, tukomekkereza okwewandiisa. Jangu kati, wewandiise. Oleme kusubwa mukisa, ogw'okwewangulira pichi. N'ebirabo ebirala nfofoolo. Okwewandiisa kwa 200 jokka. Jangu wano ku Radio Sapiensi esambya, wewandiise. Oba ssente ziweereze ku simu zino. Owa Airtel, noti 5-3-3-4 noti 6-9 owa MTN noti 7-8-4 noti 2-4-5-6.
6: Hello, testing microphone. Wow!
3: Wow!
6: Unaonye ebimu ebyogera obulungi ebina kuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
7: Tukubire ku noti 758, noti emu 714.
8: Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture, electrical installation, auto mechanics, plumbing ne ICT, catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design.
9: Tukubire ku 0772 ana mu mwenda 25 asatu mu musanvu.
10: Holds me when I'm broken. Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe. Era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe, Justice and Peace mu Kampala Archdiocese, kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo, era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti, ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwakubeera mu Wakiso ku vicariate Gayaza ku parish gwakutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku Sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enjawulo, era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizaako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza. Ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu, ng'ennaku z'omwezi 8 ye Beni Kiwanuka Memorial Day, era nga wajja kubeerawo emisa n'okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya Popopo mu Ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana, ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya parish Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya. Olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe, era ng'omukolo gwakubeera ku vicariate y'Entebbe mu parish y'Ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya.
11: Owange, sembi gya yagweddalu.
12: Njali tayinza butalaluka. Emmaali ye yonna yasaanawo mu nabbambula w'omuliro.
11: Bambi.
12: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Pax Insurance. Fifika. Abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala. Tulina ebika bya insure nga insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obugwi ng'obadde tiweetegese, insurance y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi, insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinensi, tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Pax Insurance. Tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Pax, eruŋŋamizi bw'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Pax, our insurance partner. Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
13: Oyogedde kituufu nti empuluukya bweyambalagana n'emmanzi enkalu ziyinza okunoonya obukongovwe. Omutaka nsi Kizito Ngwabuzito, nze ninnye omuggumiza. Mbannyonnyole ekigambo entanga. Edda waateranga okugamba nti leero tugenda kusamba entanga tutegeeza omupiira. Naye entanga kye ki? Entanga ge mazzi ageeyolekera mu budde obw'okunyumya akakyagera. Ago Omuganda g'ayita entanga.
10: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
3: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
4: Wanji baba?
3: Nakuwa sete zogenda okwewanisa mu kakeesa, tuwanzirira.
4: Ha, baba waliwo ebyagwawo banki kunnyonnyola ntya. Anti mutabani w'ono George baamugoba ssente za holiday package. Ne muwake 15 baba, nakola bubi.
3: Kati ekisezo ogumwa ekitundu weeguli.
4: Obanki kunnyonnyola ntya baba. Anti baba, mukyala w'ono naye ekiro olwo lwennyini olubuto lwamuluma ne mugulirako magnesium w'akakaaga.
3: Kati olinawo mmeka?
4: Oba kenda baba.
3: Hey, kale kankweza ogumu 10.
4: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kalabi katekali iwo.
3: Tonnyonnyola, oba muto wange wabaki.
5: Ennaku wasigadde yumbale, tukomekereza okwewandiisa. Jangu kati, wewandiise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwewangulira pichi. N'ebirabo ebirala nfofolo. Okwewandiisa, kwa mitwalo 2 jokka. Jangu wano ku Radio Sapiensi esambya, wewandiise. Oba ssente ziweereze ku simu zino. Owa Airtel, noti 5-3-3-4-2 noti 6-9 owa MTN noti 7-8-4 noti 2-4-5-6
10: kucha uliriza program manyumu sasele dotu wo
1: ilanze chievane kwa senyo quotation zezo za Paulo kati mbiko ulo abiaba tumewalwe ya ansa nyula ya Pentecost ya Pentecost ye gamba di Pentecost ngewe nge zeba tume bafunye moyo mutuukirivu buli omu yafuna olulimi lw'omuliro
2: lwamukama.
1: Kakati ne batandika okuyigiriza mu nnimi, naye kino kye bategeeza ennimi si kwogera lulango. Kakati n'okutuula bwe tuti luno lulimi abatulaba wali bategeera nti abo bali ku rediyo. Lwaki oli ayogeranga gwe baagira akanyata? Kakati olwo nalwo lulimi. Olulimi luleme kubeera lulango, lukyoli, lugubara, nedda. Naye n'ebikolwa byaffe birina olulimi lwe biyigiriza bannaffe abaki? Kakati oli kyava agamba. mbikolo vya batume omutuo guo kubiri kanyiri ya kasoko kutuka kumi nobu satu na agamba nchi wanutuku nganyo kuva mbitundu biensiyo na haba Yudaya haba vamo Ponto Pifilia Pifilia Roma Buwarabu naba genya abaze bonaba ulira mu lulimi lwabwe buli omu oluzaaliranwa nebewunya kino kize kitya kazi moyo mutukirivu yatukutteko naffe bino bimulaba mutwala bino singa Uganda teyaliimu mikutu gino giyigiriza ddiini twandibaddewa tikitoko teyandi tumazeewo nyandi tumazeewo naye kino kigenda kiyigiriza omuntu okwekenneenya n'okumanya kikyali mu banne ne wa Katonda we otegedde kati ate bw'ogenda mu bikolwa by'abatume omutwe ogw'okubiri akaniya kaana mu obubiri okutuuka kaana mu omusanvu atulaga kino kyenva okwogerako wano ti nze bwe nzira eka nja kubanyumiza ebibadde wano otegedde agamba nti baakwatanga ebyabwe abamu ne batunda n'ebibanja ne bateeka mu nsawo eyawamu ne bagabana kyenkanyi nga basookera ku abo ababadde batalina okusinga ate bana babadde bagira ki balina ebyetaagisa okiraba ekintu ekyo ati bassa mu nsawo eyawamu kitegeeza okugabana ebitone byebikolwa by'abatu manya ye 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11 kyebikolwa by'abatu si bibyo nabino ebintu ebyaffe by'olaba tubeera nabyo si byaffe ffe tuli ba store keeper tuli ba manager aba provisions za Katonda kyova olaba nakwe ezo bambi twafiirwa mukadde waffe eyali n'akulira board of consultants eya seminaryo yaffe gwe baayitanga Paulo Kyabaggu omulangira omwami oyo gw'olaba ng'akwewuunyisa nze lumu nagenda okusomayo misa kuba ffe twatandika akasomero ke kali akokola bakenaza kata akanga amasomero amatono aga bulijjo nampita kuba yali amumanyi twatandikira wamu okusomera wano Nandere naye nga buli omu tamanyi munne nti anaabeera wa mugaso kati bwampita agajjanga ogenda onsomere misa mu kasomero kange agenda nsoma misa mwana wattu abaana baasanyuka naye n'asanyuka n'omukyala n'asanyuka nnyo baatuwa ebintu baalina obuloole buno obutono kajjula ebirabo ne bakavuga okuva eyo okukaleeta ebulemezi twabirirako emyezi mukaaga ne tulya bulubandi zeguno emimwa gy'olaba ne tugamba bannange ono omusajja kazzi yagamba abazadde abazadde bonna ne baleeta ebiki ebirabo kati ennaku ezo nga mpita ngaga nti wa essomero lyonga likuze nnyo jangu osabireko abaana abagenda okugira ki okutuula ebigezo bya senior 4 ne senior 6 lirimu abaana kumpi 12-4 nga ngenda nga nsoma misa nga mpa abaana omukisa omanyi nina entengereze baŋŋamba okuwala mpa waggulu okuwa abali waggulu abalinga ne mbaga ti anja kkoma wansi oba abaana kampeereze abalala bagende babaweere nina entengereze saagala kulinnya waggulu kaakati munnange nga tumala nga mpa ebbaasa yange ey'okusoma ekitambiro kya misa ekyo mwalimu miliyoni 4 ne ngenda ne ngulamu yiika y'ettaka nange sinywa kuteeka ebbaasa ebwe okwebaza emisa gye nsomye ebaddemu miliyoni 4 kati ennaku ezo buli lwe tukola olunaku lwa seminaaliyo ng'atuwa ente ennene ate tayagala balala bamanyi
14: bamanyi byakoze
1: ku seminaaliyo eyo twalina tuzimba hoolo n'atuwa miliyoni 45 kash naga nti saagala kuzimbisa miti waggulu muzimbisa ebyuma buli lwe mwagala okuzza sente ezo muzze nga bwe mwagala mpola mpola bw'oba mwagala ne tumwewuunya kati Rubaga oli wabadde.
14: Wabadde wano.
1: Bagambye simanyi abadde ataddeko miliyoni 10. Naye nga bw'omulaba simpuliste ye tayagala muyise kintu nti ono imuna agizeeki?
14: Era nze omubulamu bwange mbadde simuwulirangako.
1: Akwewuunyisa ati
14: bw'otuula. Genda Masaka.
1: Bw'otuula naye abeera so simpo. Kati ebitongole eby'abayindi ba Pakistani Bibi amutuma ne doctor na kwezo. Yonu doctor. Kube bintu kati tukolagana ne Peter, Dr. Peter ye mutabani we yekka abalala bonna bawala. Ne Dr. Peter agamba na bintu sibisobola. Osulo otunula. Nagamba muzeyi abadde bintu abikola ati. Omusajja w'emyaka 83, 84 ayinza atya okukola ebintu ebifaanana biti ffe abantu ba doctors tetasobola na kugira ki? Maanyi ga Katonda nze era nsuubira n'omusosooti omu asobola kumpi okulokola ensi yonna naye bw'aleka amaanyi ga Katonda negamukozesa akola kinene nnyo mu kifo ky'okwagala okukozesa amaanyi ge. Kati nga bino byonna byetubadde twogera senga mbadde mbirekedde maanyi ga Katonda byandibadde bikola kinene nnyo okusinga ate nze oluusi okwagala okulaga obukodyo n'obungodera kati obw'omuntu obwo bugenda busendeekereza mpola nga naawe bw'ogenda okaddiwa omukama n'aba ng'akukozesa kakati waliwo oluyimba lwe twayimbanga wano nze emikono gye gwakozesa nze engalo ze zakozesa nze maaso ge galabisa era gakozesa kwegamba Katonda akozesa ebitone ebyo bye yatuwa nga yeeyamba mwoyo we atukoleramu kakati mwoyo we n'atandika okukola ebikolwa okusegedde kabe nkugambye nti Yesu Kristo yayagalanga nnyo ebikolwa bye biyimbirira obwakatonda bwe mu kifo ky'okugenda nga yeeyimbirira nga erimbejje bbi ntadde omumbejja numuleeta omumbejja ajja kulabika emmunye enkata kikonde kyabi ate bw'atambula agenda alinga azina obutini bwa naye agati agenda ayimba omumbejja
14: waawo fanga tumaliriza olinayo ku be wasoma nabo bw'okyalabako
1: ate kibeera ne kinsuba katebereza obedda n'akwogera olulonda kambe sinaba kubakoonako ni abamu be nkoonako abo munammwe mubamanyi bulungi tulina Monsenyori Kalumba
14: Gerald
1: mu Christ the King oyo mumanyi nnyo ate mukwano gwange nnyo kati ate tulina Kakuba Kapia oyo Karasimati ate profesa wange be mbadde ekyambogo ngaja omanyi bwali Katemba naye ng'oluusi ajja n'ekikopo ky'ekyakyayi n'omunwe gwa kasooli enazze okuyigiriza abaala ne baseka ne baagala batya kati alaba muggulidde mu kuseka naloka atandika okuyigiriza oyo Kakuba Kapia kakati ng'ate tulinawo omulala yaani ye wabaddewo omulala abadde Kayunga eno kakati ate tulina ne Dennis Kyemwa abadde omuwanika wa Mityana Diocese ali awo ayogera mpola tumuyita muzeeyi simanyi jjajjaffe kubanga yakula kisajja kikulu bwewaawo bato nono Kalumba era naye baali bato naye ffe twalinga busajja bukulu kakati waaliwo omulala erinnya ndyerabidde atera kubeera Kasawo eno bamuyita Anatoli Waluta yaliko rekita w'ennyenga yaliko rekita w'ennyenga ayigiriza nnyo geography kakati era ajja kubeera ku mukolo nategedde bajja kujja ne Kalumba babeere ku mukolo gwange naye be bakalasimeeti abalala bali eri babadde mugundi mu masaza malala abatali baakuno ffe abaakuno twali 10 kati nze nenjawukanako omanyi Ssaabasumba yali asazeewo nti kaali w'abasosooti 10 yengaafa lwaki nga wano tewabeera basosoloti 10 bawoogu bawa basatu baba wabiri nedda wano mu Uganda yonna kakati ekikwewunyisa amaaki dayosezi
14: Kampala
1: naye kati muwa 25 asatu bameka naye lulinga okuweza 10 fetwasooka mu 1975 okufuna 10 nga tuli bakkalaasi emu ate nga tuli baki dayosezi kakati nze nenjawukanako ne mwonyo okufa amangu era n'agamba nti onkoze bulungi nnyo mwana wattu nesi wa 10 kubanga mbakuwa 10 nandibadde nfudde nga bwe nalayira kakati bebo nno baklassmate naye batuyamba nnyo kubanga buli mwaka tusisinkana mu mizigo eri egindi emitiyana mu ba Carmelites tubagala nti mutegekere ddala mutegekere abantu bwe bati tugenda tukubeeya ebiro byaffe nga 3-4 ne twejjukanya obulali nebuisa kuli
14: era
1: atene tukomaunga tufunya amanya amaja
14: amina papa paulo omukaga yakuwa obusosolo
1: e papa paulo omukaga atena asanyula nnyo yansange eno musini ya fo wena gwira ne mfuana nanga atayite
14: munkaga mwena
1: munkaga mu mwenda
14: eh
1: kati ade mu nsambu mwetano
14: nakuwa obusosolo
1: yapo obusosoloti kati kunkaga mwetano nkaga mu mwenda yalekera abasosoloti bakuno nabanadini slogan e gamba nti mubere ba misa ni eri baduga bubanna mwe kati nange omukama na nyamba nzo mukuba misa ni abadugavu awayo bulabo bwange okubeera bannange era nsuubira ne bannange bakyakijjukira bulungi tububaka obu yali abuwa abasosoti abaddugavu bayiga okufiirira abantu baabwe ngaaba misani misani agenda najja nzeraba bwe natidde okulya akawunga kali eracyo naye bo bajja kuno bayiga n'okulya amatooke katwalina pereveruporteri kakulu asomba owulira amanya ng'atuula na wansi ku ddiba ali obusukusuku alya nnyo obunakanaka ali ennaka simanyi kwegamba n'olaba kubukupa neefe oluba okubaako ekikulumye ng'oddukayo kati saddukayo erango tewannemesa naye bo banywera okutuuka bambi abamu ne bafa twalina pererove yafa twamuziika awo dokita mulamba eyawandiika dictionary emberebiri ey'oluganda ate n'abalala bangi abafiirira ensolo zaabwe kanaffe ndowooza tuyige okufiirira abantu baffe ate leka kuba noonya eri mu sitensen tandika kufiirira abali mu famire kati nga nzi okufiirira abankutte wano kugundiwo ku pulogulaamu eno kati nina okubafiirira naye okugenda neyagala okugenda eri mu sitensen gyoba otandika okufiirira nedda fiirira bano b'olinabo ate tandikirawo kati
14: ebigambo bibadde bingi faatha tuwunzise mboozi yaffe twatandika lwa mukaaga luli tumaliriza ku luno
1: mwebale nnyo mwebalege era nebaza abepisikoopi baffe ddala ddala okututeekerawo emikutu gino twandibadde tutya nga situlina mikutu netukkira okulaamiriza nga bwetwalaamirizanga edda naawulira owegindi owemubende n'owerudda naye akati abatukwata abatulaba na tuvuganya ne TikTok awo nno basebo babishop baakibishop mu provinces zammwe zonna naddala owaffe akibishop paulo semwogerere ate n'owaffe wano ekasana lawrence mukasa bannaffe mwebali nnyo okunyweza ekintu ekyo kituyamba naddala ffe abakyala abavubuka okulaba nti ebitone byaffe tubyeyamba okugunjula bannaffe okubeera abakristu abakuukuutivu njagala okwebaza abankoledde embaga ey'ekijaguzo bangi nnyo mukutte mu nsawe zammwe mbeebaza nnyo omutima abakutte mu nsawe sisobola kubabala naye all the same nina okubaako abamu benkoonako njagala okwebaza ennyo omwami gwe bayita Kizito Katureebe omukulu oyo gw'olaba namwewuunya omuntu okutuula miliyoni 10 naga nti zino nzikukubye mu maaso ati natoola nente nawe nagamba nenga nti naye abantu abamu ebintu bino bye bakola maanyi ga katonda ge gabikoza
14: kituufu
1: kati nfunye abantu bangi nnyo abafaanana oyo ate abalala takubuulira olaba bulabi ssente ezibadde ku akawunti nga zigira ki neebaza nnyo kalasimeeti wange oyo kalumba naye yankubye oluyi mu maaso neŋgamba ti aate kwegamba olaba omuntu akwagala n'akwagaliza n'ekintu teba omuzenyo oli weebale nnyo weebalege ate neebaza gundi waffe owessaza kangaawo kangaawo weebulemeeza ono twagendayo mu kasomero kasomero nno ssebo gusomero siye muzira
14: bombo
1: kalule twagendayo nanyaniriza bulungi nnyo nagenda nkuba oluyi mu maaso olutegese embaga eno ninga nti baddange kangaawo wamu obwakangaawo obumutuuka ye mulangira mulondo nebaza basomesa bannange betuli nabo mu St John's ate naddala mu St Kizito Father Peter Kisamba oyo ebimu byeyakoze kibi omuntu tayinza kukuwa bagenze ne batoola simanyi kiro badde ngenda nno ziyita kilomita naye kiro z'ennyama 13 omulu kakati tulya njovu namba ente zigudde nga nnya otegedde kati ebintu ng'ebyo oluusi bikulema okwatula obutereevu ne twebaza abakulu baffe abatoledde essente ng'aba banka ab'ebitongole ebitali bimu nebaza basosooti bannange n'abannaddiini baateekawo ensawo omanyi kakati tumanyi okukola emikutu nti guno omukutu gwa Father Mpagi tusoloozaaki besoloozezza ne beekolamu omulimu kwekulaba nga nkakubako ne kalaala naye nga omutima gwange gwebaza ate nsabira abo bonna abaliko kye bakoze okulaba nti ekijaguzo kyange kiyitamu nenebaza omwepisikoopi wange ate nenebaza n'abasosooti ab'omu ssaza lino n'abo emikwano gyange abali ebweru abankoledde buli ekisoboka okulaba nti mpulira bulungi era njagala n'okwebaza abaana baffe abali mu matendekero naddala St. Kizito olw'omutima omulungi gwe bandaga kaakati nga batandise okunfumbirira ndowooza nja kulabika bulungi nnyo okusinga nga bwenda biseereero kubanga abaana nabo obalaba nga nabo bakwatirwa ekisa mu myezi gya myaka gyabwe egyo emimpi bategese kwaya bategese biki ebyo byonna ebikola bazinamu amazina agaffe amaddugavu ate nze nayagalanga nnyo bannandujja kati ebintu ebyo bye neebaza ate ne mbakwasa omukama abaddizeewo buli omu kikumi ku kikumi
14: n'omukisa tetujja guleka
1: kale ayi Katonda Kitaffe gw'atwagala yatutonda mu kifaananyi kyo n'otununuza omwana wo ate mukereziya n'otufuula olwazi tuyiweeko omukisa gwe gutukulemberemu gutuyamba okukuweereza obulungi n'omukisa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe ennaku zonna
14: amiina. Tusiimidde ddala Faatha, tweyanziza nnyo tweyanzeege nammwe abawuliriza ate n'abalaba mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe ebbanga lye tutambudde ne Faatha Augustine Mpagi. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Program Manya Omusaserdoti wo bwetyo bwetambudde.
15: Ebyo byebadde program Manya Omusaserdoti wo mwe tuleetera ensonga ezikwata ku basaserdoti ab'enjawulo, engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe n'ebirala bingi nnyo. Ku Radio Sapiencia
16: 94.4 FM, Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
15: Program omuyiiya w'ekereziya yingira ku mpewo za Radio Sapiencia. Ebikwata ku nnyimba z'ekereziya, ku maloboozi n'ebivuka, tulokalire kubanga ekutuusaako abayiiya b'ennyimba z'ekereziya.

ari maziga ngamwaga yasikitiye nguma nengure wali wedi weno ndamulundu mwanga ngatuteke nakuru tebakuira kyekintu kyeyalanga olingini bulamu tembakulira kyekintu kyeyalanga olingini bulamu wali wedi weno ndamulundu mwanga ngatuteke nakuru.